po ninyo dito sa lugar na ito, may mga pangako po kayong pinangahawakan galing sa ating Panginoon. Amen? Sinasabi ko po sa inyo, ang bawat pangako na yan, isa-isa na yan, lahat po yan ay ganap na dahil po sa ginawa sa atin ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? Ulitin po ulit natin. Let's declare our faith. Thank you so much.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the love.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Champion.

News FM Kakay Yangde Oro 103.9 K5 News FM Bacolod 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo 94.5 K5 News FM, championing the

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sige hapon, dalayo ng Diyos sa tanan ng mga pagkamayo nga ginatag sa aton. Ginataga naman kita sang dugang nga tiempo, magpadayon ka sa aton nga balatutunan. Kag sige hapon, kamay pa nga kamo sa sining bag-o nga tuig, ara man sa ikayong lawas, kag madasigon man sa inyong pag-alagad sa Diyos. Nga permita ni ginaliwat, ginabalik-balik tadri sa aton nga balatutunan, tinig ng reformasyon. Kamu nga suki sa aton nga programa, tanan nga magpamati permi sa sining istasyon, ang may puso. Kamay pa nga sige hapon, ara kamu sa mayo man nga kamtangan, sa physical, mental, spiritual, financial kaproteksyon sa aton makaakop. So, kamu lang na ang aton nga pagpanamyaw, permi kita nga nagabalik-balik sini ka-importante, katama, ang aton nga relasyon sa Dios. Nga kung hindi tanihimuon, makotoran labos tanan nga pinabalik-balik na dali. Nga kung hindi tahimuon ang aton nga relasyon sa Dios, delikado labi na sa mga tinion sa buong nga nagkakalipot ang panahon sang kalinong kag ang kagamo ara damo nagkalatabo sa kalibutan. Pero pasalamatan ta siya nga man bangod sa iyang dako nga gugma, padayon niya kita nga ginatipan, padayon kita ang ginprotektaran, ginpakamayo. Amula na ang aton nga pagpanamyaw, kag pagpangamusta, kag mga pangabay. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magpanayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng malangit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig at mabait gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagkaloob. Maraming salamat na ginagamit mo po ang K5 News FM Philippines at nawa, pagpalain mo ang CEO Camilo Oy sa kanyang physical, mental, spiritual, financial protection. Yun din sa mga kawani, maging tapat nawa sa inyo upang kami man karapat-dapat sa mga pagpapala at proteksyon na aming kinakailangan araw-araw sa aming pangumuhay, amang kami ay gumagawa sa aming mga tungkulin at higit sa lahat. Kami po ay naghahanda sa aming mga sarili upang maging karapat-dapat na sumalubong sa iyong butong na anak sa kanyang pagparito. Pagpalain mo kami sa oras pong ito, pagpalain mo ang nagkikinig sa kibilan pong ito, nawa, maunawaan man nila ang iyong banal na mga salita na ito'y makakatulong sa paglago na maglingkod sa inyo ng may katapatan. Ito'y aming hiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon makuturan sa part 2 sang pagtuunta sa mga manalangna, importante katama nga aton gid nga patihan, aton tuuhan kay siya mismo ang Dios naghambal nga hindi siya magahimo bisan ano kundi pagi sa iya mga manalagna ang iya mga sekreto iya ipahibalo. Suno sa aton ginbasa kag aton mabasa sa Amos 3 versikulo 7 kag kinahanglan gid nga patihan ta agud nga mag-uswag kay ko. Ano ang mag-uswag? Ano nga pag-uswag ang ginpangop sang Dios? Amo ang pag-uswag espiritually. Kinahanglan magatubo. Amo tamalon nga mas mangin madasig pa kita magatubo ang aton nga pagka-Dios noon kay ang mga di-Dios noon laglagon man sang Dios. Kung aton mabalaan, aton nabalaan suno sa Biblia, ginlaglag ang kalibutan sang una, panahon ni Noe, panahon sa pagbaha, sa bilog nga kalibutan, ang mga di-Dios noon ginlakip. Suno sa 2 Pedro 2 versikulo 5. Kag ang ini nga kalibutan, laglagon man gihapon sa kalayo na, hindi na sa tubig, kay baha malangtong sa panahon ni Noe, pero mambalta nga lang, pero patay ang tanan nga mga may kabuhi diri sa kalibutan. Luwas lang sa dagat, kaya ara manabuhi ang isda. Pero ang tanan nga ara sa duta, patay tanan. Mga tao patay, sapat patay, mga pis-pis patay. Kama na nga, sa subong, sining kalibutan, laglagon sang Dios ang mga di-Dios nun. Sinong hambal? Si Apostol Pedro. Daw, tagna na Apostol Pedro na, pero mabasa ta na sa kay gin-guidean man sila sa balaan ng Espiritu. Muna nga gin-hambal, kang ginsulat Apostol Pedro, sa 2 Pedro 3:7 nga, ang kalibutan nga aton gin-istaran, sunugon, laglagon, lakip ang di-Dios nun. Muna nga, sa ginasiling na aton dire, importante katama ang role sang mga propita. Ang role sa mga tao nga gingamit sa Dios nga mga balaan nga tao agud nga ipahibalo niya ang iyang kabubuton. Ang isa ka man lagna among isa ka nagahambal o isa nga nagahambal para sa iban o kon isa ka tao nga nagapahulam
sang iya tingog sa iban. Ang mayor nga katuyuan sining mga alagad, mga propita, amo ang pagpahayag sang tagipusoon sang Dios sa iya katawhan para sa pagpahibalo kag pagpahangop sa mga tagipusoon sang iya katawhan agun nga makabalik sila sa iya nga mga dalanon. Usisaw naton ang mga kinaiya sang isa kamatuod nga propita sugod sa masunod nga mga pahina. Nga man, ang mga kinaiya sang isa kamatuod nga manalagna, amuni. So, manog simba sa Dios. Dayon naghambal sang ang kalugan niya, pagsimba, pagpadungog, pagtamod, paghimaya, pagbayaw, pagpauswag, pagpadungog, pagbaybalo para buwas, din pagbayaw. Ang muna importante. Dayon kung basahon taman ang natabo sa isa kababae nga propitisa nga diri atong mabasa ang ambahano ni Deborah. Amo ni ang title. Sa Hukom 1, Hukom Kapitulo 5, versikulo 1 hasta sa 5. Sa versikulo 1, nagsiling. Sa tungad daw si Deborah kang si Barak na anak ni Abinoam, nagkanta sini nga mga bahanon. Versikulo 2. Kuna ang mga pangulo sang Israel nagapanguna. Kuna ang mga tao kinabuton nga na maghalad sa Ginoo sa ila kagulingon, magdayaw sa Ginoo. Pamatiin ninyo ini, kamo nga mga hari, pamatiin ninyo, kamo nga mga pangulo. Magakanta ako sa Ginoo, magakanta ako sa Dios sa Israel. O Ginoo, sang naghalin ka sa Sir, sang naghalin ka sa duta sang Edom, naguyog ang duta, nagula ang langit, kag nagula ang mga panganod. Ang mga bukid naguyog sa tubangan sa Ginoo. Ang Dios sang Israel sa tubangan sang Ginoo. Ang Dios sang Israel. Dayon ginambal diri sang si Deborah, isa gali siya ka manalagna, isa siya ka propita. Upitisa, nababae man siya. Dayon, dito naman kita kay Daniel. Si Daniel, ang pagkamatinuman ni Daniel. Pasahon ta ang Daniel 1 hasta sa versikulo 17, dire makitaan ta kung sinugid si Daniel. Hinatagan siya sang kaalam. Sa versikulo 8, dire ang magbasa ta. Pero, nagdesisyon si Daniel sa iya tigipusoon nga hindi niya paghigkuan ang iya kagulingon paagi sa pagkaon ukon bino nga iya ginainom sang hari. Kay sadtong nga tion, ginpatawag man sila mga pamatanon sa tubangan sang hari kay nga aman, gusto sila nga bansayon, gusto nila tudluan. Kay nagplano ang hari nga mag-train sila sa pamatanon para sa mga buluhaton o hirikoton sa ginharian. Dayon, sang dito na sila sa tubang sang hari, ginpakita dito sang bali master nga ginsaligan sang hari nga mo nakipaghambal sa mga pamatanon ni si Daniel sa Sadrak, Mesak, Abednego. Kagin klaro ni Daniel nga hindi sila magkaon. Sa versikulo 9 dere naghambal sa versikulo 19. Karon ginpakamayo sang Dios si Daniel kagin higugma sang pangulo sang mga opisyal. Nagsiling ang pangulo sang mga inuko kay Daniel. Ginakadlukan ko ang akon Ginoo nga hari. Hambal sang Yonoko, nga nagtalana sang inyo pagkaon kag ilimnon. Niyan, ipatubang ninyo ako sa katalagman sang akon ulo sa hari. Dayon nagsiling si Daniel kay Melsar, nga ginpili sang pangulo sang mga Yonoko, nga nagdumala kay Daniel, Anania, Misael, kag Asarya. Ginapakituoy ko sa imo, hambalin Daniel, nga tilawi ang imo mga alagad sa sulod sang napulo kaadlaw, kag hatagan nila kami sing utanon nga kaunon, kag tubig nga mainom. Dayon tanawa ang amon mga nawong, kag ang nawong sang mga kabataan nga nagakaon sang bahin sang kalanoon sang hari. Gani, nagpasugot siya sa ila. Nagpasugot si ang yunoko, nga si Milsar. Kag gintilawan niya sila sulod sang napulo kaadlaw. Pagligad sang napulo kaadlaw, daw mas matahum pa sila, kag mas matambok sang sa iban nga mga kabataan nga nagakaon sang pagkaon sang hari. Gani ginkuha ni Milsar ang ila pagkaon kag bino nga ila ili nga ila imnon kag ginhatagan sila sang pulso. Ang pulso dere pulse amo ni ang vegetarian nga pagkaon.
Tuhoy sa sining apat kakabataan, ginatagan sila sang Diyosing ihibalo kag ikasarang sa tanan nga, tinunan kang kaalam. Ang butang balundir eh, kung aton basahon ang versikulo 17 sa kapitulo 1 sa Daniel, sa Ingles, kaysa Ilonggo, or Hiligaynon naman eh, tuhoy sa sining apat kakabataan, ginatagan sila sang Diyosing ihibalo kag ikasarang sa tanan nga tinunan kag kaalam. Pero sa Ingles, as for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. So, dire natin mabalaan nga, si Daniel Gali, special, specific dire nga ginhambal nga, may ara siya paghangop or maka-enchende siya sang tanan nga mga palananaon kag mga damgo. Amo nang ginbasa ta kung basahon taliwat ang Numeros 12 bersikulo 6, naghambal sa Ginoo nga kun may ara propeta sa inyo tunga, ako magapakita sa ila pinaagi sa mga damgo kag palananaon. Amo na nga si Daniel gingamit sa Ginoo bilang propeta. Sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 19 hasta 23, dayon gindayaw ni Daniel ang Dios sa langit kag nagsiling, dayawon ang ngalan sang Dios sa walay katubtuban. Iya ang kaalam kagahom. Ginabag-o niya ang mga tiun kag mga panag-on. Nagapahamtang siya sing mga hari kag nagapahalin sa ila. Ginahatagan niya sing kaalam ang mga maalam kag sing ihibalo ang mga may paghangot, paghantok. Ginapahayag niya ang madalom kag tinago ng mga butang. Nakahibalo siya. Ang Dios nakahibalo kung ano ang yara sa kadurman kag ang kapawa nagapuyo upod sa iya. Nagapasalamat ako kag nagadayaw sa imo o Dios sang akon mga katigulangan. Ginhatagan mo ako sing kaalam kagahom. Ginpahibalo mo sa akon ang amon ginpangayo ngay sa imo. Ginpahibalo mo sa amon ang damgo sang hari. Mamani ang pag saysay pag explain ni Daniel sa isa ka damgo ni Hari Nabucodonosor nga nagdamgo siya nga isa ka dako gid nga ribulto, dako nga ayo nga ribulto, dayon ang ulo bulawan, ang diri sa may nayon sa baga pagkatong sa dughan, bali ano to, brass, dayon may silver sa dughan sa baga, dayon brass, diri sa may hawak na tiil is or ang duha ka tiil is isa ka iron o bakal, dayon clay and bakal, ang clay and iron ang mga duha ka tiil kag tudlo dapa-dapa. Amo nang rigin klaro mga kauturan lang nga si Daniel isa ka manlagna. Kay kung basahon ta man ang Mateo 24 bisikul 15, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet, si Kristo ng kambal dari, stand in the holy place, also readeth, let him understand. So, gin klaro na rin makuturan nga siya, isagid galing ka propita. Muna nga, dari, gin klaro. Now, dari sa mga binuhatan, 2:17-18, hasta sa Baisikulo 21, ang aton mabasa ng kambal. Kay may ano gali, may propesya naman. Biskan nga inisiyang ginhambal ni Apostol Pedro, balik kita diri sa kay Pedro man nga, wali sa panahon sang Pentecostes, ginhambal diri sa aton mabasa, ginliwat niya ang dito sa Huwil 2:28, pero diri sa binuhatan 2, aton mabasa 17, hasta sa 21, nagasiling. Kag sa katapusan nga mga inadlaw, nagasiling ang Dios, ibubuko ang akon espiritu sa tanan nga mga tao, kag ang inyo mga anak nga lalaki kag babaye magapanagna, kag ang inyo mga pamatanon nga lalaki makakita sa mga palananaon, kag ang inyo mga tigulang magadamgo sang mga damgo. Bersikulo 18, kag sa sina nga mga inadlaw, ibubuko ang akon espiritu sa akon mga sulungoon nga lalaki kag babaye, kag magapanagna sila. Magapakita ako sing makatilingala ng mga butang sa langit kag sa duta, dugo kag kalayo kag alis ngaw sang aso. Ang adlaw mangin kadulom kag ang bulan mangin dugo sa wala pa magabot ang dako nga kag
tatalo pang doon nga adlaw sa Ginoo. Kag ang bisan sino nga magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas kanami, no? Pero saan o ni? Sa katapusan ng mga inadlaw, gintag na, ginhambal ni Apostol Pedro, dayon, ano ang kaangtanan diri? Mga kuturan, kay ang Seventh-day Adventist, kami nga mga Seventh-day Adventist sa Adventism, may ginkabig kami, ginkilala kami nga propetisa, babae. Kag sa mga nakabalo, labi na sa aton makuturan nga mga Seventh-day Adventist, makuturan kita tanan mga Seventh-day Adventist, may ginkabig kita nga propetisa or God's Messenger. Kaya ang God's Messenger, sunod sa aton na ginatunan, muna ang tigpamakba, ha? Tiglawas. Kaya nga isang ginagamit nato na rin nga sa mga ehemplo. Halimbawa, parehas kay Moses, ginagamit na rin. Dayon, ginagamit siya si Daniel, mga tiglawas naman, ginagamit sila. Basta tanan nga propeta, ginagamit sila, kag inspired sila by the Holy Spirit. Tuno sa ginbasa tanas 1 Pedro 1:21, 2 Pedro 1:21, nga sila, ginkasihan sa Dios, inspired by God. Dayon, ginpatihan ang isa ka babae nga nagaedad sang 17 anyos sa tuig 1844. Ang pamangkot dere kung sino baga si Ellen G. White, Ellen Gould White. Amuni ang aton tinutuyo dere nga ang gintunan tani kay damo na kita pagbasahon labi na kung magaya istorya kita, istoryahan na kita sa ginkabig naman nga presinte nga mga kamatuoran sa sini nga mga inadlaw. Ang sabat dere sa pamangkot nga sino si Ellen G. White, aton basahon, aton tunan. Si Ellen G. White ginagamit sang Dios bilang isa ka mouthpiece or mensahira sa sining katapusan nga mga inadlaw. Na mouthpiece or mensahira. Amo naman tong ginambal nga ano ang role sang prophet? So God's mouth

material. Ang kalabanan sini ginbalhag sa siyam katungo nga mga panaksihon para sa simbahan. Tawag ni siyam katungo, 9 volumes nga testimonies for the church. Sa tiyon sang isa ka serbisyo sa lubong sa Ohio sang 1858, si Ellen G. White may isa ka pala nanaon ngaya gindetalye sang ulihi sa iya 219 kapahina nga libro nga espirituhanon nga dulot. Tomo 1. So, ang unang testimonies for the church, volume 1. Ang dako nga pagbinaisay sa tunga ni Kristo kag sang iya mga anghel, kag Satanas kag sang iya mga anghel. Dito naman is a great controversy. Sa sini nga palananaon, nakita ni Mrs. White ang isa ka kosmiko nga inaway nga ginahimo sa bugos nga mga dagpon sa tunga ni Jesus kag sang iya hangaway sang mga anghel kag Satanas kag sang iya. Ang dako nga kontrobersiya siling ni Mrs. White madaog samtang ang mga Kristiyano nagabulig kay Jesus. Sang Mayo 1863 ang konferensya General Conference of Seventh-day Adventists official nga ginlakip. Si Ellen G. White wala gid nagkabig sang iya kagulingon nga pangulo sang bag-o nga grupo apang ang iya mga plano patud gid nga nangin instrumento sa pagtukod kag timprano nga pagtuytoy sini. Ang mga Seventh-day Adventists nagkabig kay Sister White nga isa ka matuod nga manalagna sang Dios. Ang mga modernong Adventista nagadayaw o nagabayaw gihapon sa iya nga may dulot sang panagna. Ang mga Seventh-day Adventists nagapaathag sang panaksihon si Jesus amo ang espiritu sang panagna. Sabog na this new psychologist. So the testimony of Jesus is a spirit of prophecy. Amo na ang pagpaathag sang Seventh-day Adventists bilang isa kapag patuhoy sa mga sinulatan ni Ellen G. White. Ang masunod nga pahayag ginaprobahan sang sesyon sang General Conference sang Netherlands sang Hunyo 1995. Ginakabig namon nga sa sirado na ang kainon sang Biblia. Apang nagapati man kami subong sang mga kadungan ni Ellen G. White nga ang iya mga sinulatan nagadala sing Diyosnon ng otoridad para sa Diyosnon nga pagkabuhi kag para sa doktrina. Busa, ginarekomendar namon ang simbahan nga nagapangita sing gahum ang balaan ng Espiritu sa pag-aplikar sa aton mga kabuhi sing mas bugos sang inspirado nga laygay nga yara sa mga sinulatan ni Ellen G. White. Ginsambit sa Dremakita Tani, Apologetics Index org. Amo ni ang address dari sa makita mo ni. Dayon sa tung Hunyo 2016. Si Ellen G. White, padayon nga may mga palanaon nga iya ginpatungod sa Dios noon nga inspirasyon. Ang pila sini nga palanaon naghambal nanungod sa kinanglanon para sa nakapapagros nga mga pamatasan sa pagkaon nga gintawag ni Mrs. White nga ang Ebanghelyo sang ikayong lawas. Testimonies for the Church, Volume 6, page 327. Ang iya mga kinanglanon sa ikayong lawas naglakip sang pagbutang sang pagdumili sa pagkaon sang karni o kon pagkaon sang unod subong sang pagtawag sini sang mga Adventista. O ay naman kita sing timpo, ato na lamang tapuson anay sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Pinong Diyos. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkalob sa amin. Maraming salamat sa inyong kaganahang loob. Pinakilala sa amin ang isang kasangkapan na iyong ginagamit sa kahuli-hulihang panahon. At nawa, ito'y makatulong sa inyong bayan, lalo tigit sa Seventh-day Adventist Church in general. Tanan nga ang mga Adventista din sa Septimedia sa buong mundo na nais tumugon, sumunod sa inyong kalooban. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan na makarating sa habit ibang mga nangailangan sa katotohanang ipinagkaloob mo. At pagpalain mo ang Siyoro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang pagpala ng kinakailang na physical, mental, spiritual, pinansarang ang proteksyon. Gayun din sa lahat naman nakikinig, manawaan ang inyong katotohanan. At patawarin mo lamang kami sa aming makasalanan laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hinihiling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Amen.

0: Soccer League Plan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas, magabuti ka. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic. Tibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Tuhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagkatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protect

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny.
3: Isa ako ka beauty consultant.
2: Kinarecommend ko gin
3: ang DTX Beauty Soap
2: para sa mga bugason
3: kag may mga skin diseases.
2: Ang DTX Beauty Soap
3: hindi mo sa daon sa bayabas,
2: madre de cacao,
3: kag papaya fruit extract
2: para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Extend food supplement for men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5. K5 News FM. K5 News FM.
6: K5 Kalingawan Time.
7: Hi! Now I! Now I!
8: Tunto ka nga parot ha? Tawga pa ko bala nga lao ay kay litsunon tagid ka.
7: Hi!
8: Ano?
7: Bayan mo na na!
6: Aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Oh, ako gali si Aikal Diyoso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
10: Wow, my puso.
11: Ang kampyon nga istasyon,
12: K5 News FM.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
2: Yung may D3.
0: Mabakas, mga butika.
3: Checklist. Checklist number one. Hmm. Nga mausar ko D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kung ga D3 Bio ko, biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit, nga akon sitrado, kay wala activity ng akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
4: Mm-hmm. Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala ya nagapanubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang nagapanubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Tidin ka da sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo, patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL. Ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
5: Eko, D3 Bio pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga atay nga produce sa sang ginatuwag glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga atay hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga atay. Hindi siya makuan mabuti.
6: Overwork.
5: Mm-hmm. O tungod nga siya nagpagwas ang glycogen. Kung damo ang glycogen at pila-pila kadlaw, maguba, mabankrupt. So D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga atay, gina-store dyan lang.
6: Gina-store dyan lang. Oh.
4: Gina-maintain.
6: So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm. So, okay na, no?
0: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm. Pero kung D3 Bio, duha iya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So, si D3 makanto si mo active immunity. And your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malot-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw, maghimos na lang sila.
6: Uh-huh.
8: Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
6: Kay controlled ang infection.
8: This immunity, nga gakanto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod.
5: Correct.
6: Daw controlled ang infection?
5: Controlled.
8: Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang itong polis, kag magano.
6: Mag-record na lang.
5: Mag-record na lang.
6: Kag manghimos, ano?
8: Oh. Pero kung wala, wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
3: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
8: Correct.
3: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubraya, effective siya. Magsubra-subra na gani, na cytokine storm.
8: Sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
6: Correct.
8: Lain ganyan kung may backup ka, may auxiliary ka, hindi iya matamuan
6: kung sa panahon
8: ang mga organic na mga soldado. So, di na nga passive na tungod kay ara sa BCO, gin-imong, gin-inom.
6: Correct.
8: Nangin passive siya. Kaya kung di na ni mo inumon, wala sang may matabo sa boy.
6: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 Bio.
8: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3 Bio, your immune system and your cellula. So, di ba kanami kung D3 Bio ka?
6: D3 Bio.
8: Amo na sir boy, D3 Bio nagigusubo. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
0: D3 Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
2: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalipo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Sean Sakalibo Aklan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Asal rikas.
0: Epic.
1: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maytisi.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko ya.
0: Basta sagad nga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok.

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga parato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to

0: bit of background there, everybody. Thanks for giving us that amazing performance of this year. Goodbye and good night.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka,
2: DTX? DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom, DTX 500?
2: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
2: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
4: Storyanta karon, ano bala? Ining alcohol-related liver disease. Matuod gyud man bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sila akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, Dr. Ramil. Permita diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Indi ka gyud mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
5: Hindi tani na matabo, Sir GP, kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong gabla gulay, pala kaong prutas, pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, wala mo mana ang ginabusohan. Ang kapisan sa mga atay sa pagtinlo sa toxin. Do pareho lang na, Sir GP, sang janitor ang aton atay. Siya ang tigsilhig, siya ang tigugas, siya ang tigpaninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iya na tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor nga wala unta trabaho?
6: Kapuyon.
5: Labi na akong permi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala kagainom DTX 500 kag Mighty C. Siyempre, dara ginapakadto. Guba, ginamo atay. Ang mga importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinakabisi nga organ sa imo lawas.
4: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan. Kaya ra siya tanan mo na sala niya.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
1: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
7: Garantisado.
1: DTX 500.
4: So, correct ni Dr. Ramil, no? Basic kid lamang ang equation. Kung pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano bala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
5: Simple lang sabat sina, Sir GP. Botsilingon, guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ARLD, botulinon, severely damaged na sang alcohol, nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ARLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon guba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Amo na gani nga, dapat adlaw-adlaw kag ininom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo. Tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige no Mighty C, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok na ang tiil, ang tiyan, tapos may confusion na katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C.
4: Pero may pag-asa pa, inom ka DTX 500 kag Mighty C because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala paguba ang atay mo.
5: Probably, Sir JP, may guba na na. Hindi pa galing amo na kalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imo atay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta, Sir JP. Subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C nga grabe niya amligan ang imo atay.
1: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX
7: 500 ang may powerful compound nga nagapanubong sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
1: TDX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Halibu Atlan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
2: ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio,
0: D3 Bio.
3: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio,
2: ang D3 Bio
0: yung may Physio,
2: ang Physio
0: yung may D3.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Preto nyo, day. Musta ang bulang ka, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang ka, pre?
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka?
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: natin ang ating memoria. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
1: For Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kagliko. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap. Naghinahinay na syad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics,
11: Mighty C, DTX Coffee Mix,
12: Free Bio Coffee,
13: DTX Beauty Soap,
14: DTX Herbal Oil,
15: Clinica Deo Fresh Roll-On,
16: and many others.
17: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
18: may free check-up ka pa
19: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
21: You're listening to 94.5

0: with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, bati namon nga may TTX 500.
3: Sa kadlo, kapila ka maginan?
2: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
3: Subong, kamusta?
2: O, ayun, ikaw ginabatsa maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
2: TTX 500 lang, amugin na ang makaayos sa aton.
1: TTX 500.
4: O si Jean Paul Gideroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining mga carcinogens? Ano bala ining mga nagakos sang cancer sa lawas? By understanding it, you will prevent cancer. Kaupod na sinakarong nga diskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Let's talk about carcinogens. Iniya mo ang mga substances kag exposure nga nagapa-cancer. Kung ang isa ka substance or exposure ang na-labeled nga carcinogen, but silingon nga ini ang napamatud-an through extensive studies gintunana and research kag na-determine nga ini ang makakos or makatugas ang cancer sa lawas.
5: Ang tao, Sir GP, active sa pagpabalo kag pagpahibalo sa mga butang nga makapakanser.
4: Mm-hmm.
5: Pero ang makapugo nga hindi ka magkanser, wala ginayagi na tutukan niya. Given na nga ang carcinogens makakos ang cancer, pero kung loaded ka sang antioxidants, nagainom ka dadlaw sang DTX 500 kag Mighty C, sigurado nga protektado ang cells mo. Ulan taon mo, mas damo ginabaligya sa market nga makakanser, aprobado pas gobyerno, pero ang mga butanga in maga-prevent para magkanser, why gid sir?
4: I totally agree. But bangon nga ang cancer is the result sang mutation. Permit ni blik balik. Cancer is the result sang pag-mutate sang genetic information sang cells, either halin sa parents nimo or hereditary na mana mo sa imo lolo, lola, tiya nga may mga cancer, or halin sa exposure o kung ginatawag nga environmental factors. Pila sa mga known factors nga naga-predispose sa cancer amuang. Number one, lifestyle factors, immune nutrition, tobacco, alcohol use, physical inactivity, kag iban pa.
5: Correct. Sa pagkaon pa lang, Sir GP, problema na. Damo gyapon mahilig sa tamis.
4: Gusto.
5: Kanto ka sa mga dlagko nga mall, oh, paigarigad. Damo, damo.
4: May mga treats.
6: Damo, gidya mga...
5: Refined sugar, Sir Boy. Cake, kinapay, spouses, food loaded with additives and preservatives.
4: Arapagid.
5: May tani kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, at least maproteksyonan man biskan paano ang imo nga selula sa lawas agud nga hindi ka magka-cancer kag hindi ka mabalatian.
1: DTX 500.
7: Katalina Habagat, sang puro kan tabo barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag domicho may nag ano na hindi na ko kakita. Tabakal ko dayon sa DTX inang pulo ka.

0: mata.
1: GTX 500.
2: Yo beres.
3: Init sang adlaw.
2: Kung di bastante mo antioxidant sa mulawas, di bastante DTX 500 kag MITC, di pwede ka magka skin cancer sa JP, no? Sa mga pagtuon, mga 2,000 ka tawo nga gakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig.
3: Grabe no.
2: While more than 7,000 ang nagakapatay every year from melanoma.
3: Ay grabe, di this form cancer na.
2: So, hindi man pwede nga hindi ka magpainit. Labi na kung ang obra mo traffic enforcer. Ano pa, Sir GP?
3: Farmer,
4: manguma, construction worker.
2: Oh, di ba? Imagine, there are more or less 100 ka types ang gituag na cancer nga pwede maangkon sa tao.
3: Sa kadamo, no?
2: Kaya ang survival rate siya na, grabe. Kadipindi na kung ano ka bakod ang imo, ano.
3: Kagun, ano nga organ ang apektado?
2: Oh, kagano ka bakod?
3: Ano ka bakod?
2: So, ang namiya, Sir GP, dapat hindi nyo paghimuon nga last choice ang DTX 500 kag MITC. Wala pa mo balatian, wala pa mo cancer, subong pa lang, inom ka na DTX 500, inom MITC. Nga mainom ka DTX 500, anong suplemento ka DTX 500? Daw, gakaon ka, pulo ka klase nga gulay, kag prutas. Ang atong ginhambalan rin, hindi ang kadamuon. It's the antioxidant properties nga ara sa DTX 500.
3: Ang potential ya to stop cancer.
2: Yes. So, amo na. No? Dapat, first choice. Wala pa ka sakit, wala pa ka cancer, nagainom ka na. Likawan nga magka-cancer, mag-DTX 500, kag MITC, or Pure C, adlaw-adlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Upod natin sa ato nga programa sa informasyon sa ikayong lawas si Brad Paul kag of course si Sir Boy Solweta. Dili natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy, bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat natin himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga kag nagasugod sa lawas, mm-hmm, ang tumor. Kulol ba an engineer, may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupunta sina nga diskusyon si Sir Boy Solweta. Ako si Jean Pauline Rosso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jean Paul, good morning, engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Rap supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500, no, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imong bisyo, sa imong pulaw, sa imong tanan-tanan ng mga negative ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali o pagtigulang sa imo selula. So kung gusto mo may iwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no, para makabatok yung immune system, no. Karon i-discuss na ato upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod na mga mikrobyo nga kadalas ang tagtaso, ubo, sipon, kagilanat, kung ano pa nga masakit, kaya gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pa sakon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops, well, basically protects your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxic nga mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Sandaan ang alan, eye care drops available na sa Mamon Pharmacies and leading drugstores.
1: Well, nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambalin niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, ganta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinangla mo na kay mga gaka-appreciate mo sumong kapalaw, ay nga kapalaw, ay nagid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Ang mga sa una daw gwapa pa to sumong do hindi na. Storyan tang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may magambal si Mrs., niya tanan pa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-idula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Saktan gid. Daw lugits naman ang bukol si mo, daw ay naman iban. In a way, engineer, tumor amuning bukol sila ko gatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa okay na tubo bukol kisa sa imong pan nga
1: maskulo
2: panit o di
1: okay.
2: Ka.
1: Oo.
2: Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw, oo.
2: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay,
1: uh-huh.
2: Tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok.
1: Aha.
2: Naguro, mabalkagin nga taugon mo, tanan nga mga anghiles mo.
1: Aha.
2: Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita anay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, ginimo sang doktor, nalantaw yun na anay.
1: Oo, oh, ginakakuan
2: niya. Kisa ginaikapikap niya. Oo, oh, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ah, ultrasound na nai. Magamba ka binga bukol engineer, it could either be unay nang i-rule out hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kay ang bukol pwede siya mangin cancer. Okay.
1: Kung hindi magapan.
2: Uh-huh. Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung ini siya ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mhm.
2: Okay. Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo,
3: no?
2: Nag-metastasis na, that's why.
1: May nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
2: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Uh-huh.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Ano antin nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer,
1: uh-huh.
2: Or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of mayumas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do,
2: hindi
1: mga...
2: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay uh-huh. Magapang na to, matinapik na to sa imong ibang organs, ikompress yung organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oh.
2: Inom kahubin ka pa. Indi kay pag 50 mo mag-inom mo. Ara na da ang susceptibility mo ga taas pag edad mo mga amo sina. Now, ari pa di na-discuss tanang nga hindi tanan nga tumor o bukol cancerous. May iban benign.
1: Mm-hmm.
2: Isa sa mga benign amo ni ang mayuma. Ano pagid ang iban? Cyst. Magambal ka nga cyst, laban na binga tumor is mas ang masya composed of tissues. Magamba kaya nga cyst, fluid.
1: Mm-hmm.
2: Fluid ang unod dya. Kwan inang ano bla hindi ya bala tissue kundi it could either be water, could either be
1: pass.
2: Ano pada o pas so cyst tawag.
1: Okay.
2: Now ang importante engineer amo ni kanami tani ko ni follow up ni Sir Boyce di tribayo karon ba. Mm. Ining role of apoptosis.
1: Mm-hmm.
2: Apoptosis kay dapat ang imong cells kung naguba na siya, nagtigulang na, dapat may cell death, ina.
1: Okay.
2: May ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya.
1: Okay.
2: Malysis na siya, abi. Matunaw siya. Ang aton immune system, may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may aram ang reproduction dahil sa mga new cells.
2: Uh-huh. O galing may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang program cell death.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Waay hindi silang patay and they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
2: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa, Sa ila koloni.
2: Oh, may ila sila koloni. Compound amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga Bukol sa abnormal nga selula. Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic yan.
2: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
2: Mga canned foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
2: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala? Mm-hmm. Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala.
1: Tingga, oo.
2: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellula, engineer.
1: Mm-hmm.
2: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
2: Ang isa ka cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 become 16. 16 become 32. 32 become 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
2: 256.
4: Ang mga ginausap ko mo, 256 plus 256.
2: That's already around 512. 512 is. Mental na yan. 512, 1024.
4: Sige na.
2: 2048.
1: Dugay-dugay.
2: Ikaw may mamagutong ko.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang napituan.
2: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Because of multiplicity, cell division. Mm-hmm. So nami engineer, alagaan tagid sir boy ang aton nga cellula. Amo ginag pinaka bottom line, paano alagaan? Well, science would tell us kinang lanon ta sang antioxidants para buligan ang aton cellula.
4: Prevention.
2: Mm-hmm. Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permi utan. Amo nambal permi sa mga doktor, kaon permi utan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fibers sa utan agud siligan nya tong imong tinai, hindi ka tong magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas ng antioxidant pagud may aratay pang bato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kagparisan gid permisang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imo nga immune system. Tisiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
2: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka da magsagay painit kay because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon, live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi mo pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Boy Silueta, may mga sayings bala.
2: Okay.
1: Kapag malusog ang pangangatawan.
2: Abi ko nay anin mo ang butas kung walang papasok.
1: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Amo kinang lanta, maging healthy kita.
2: Ano tuliwat? Ano tuliwat?
1: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
4: Meron ako.
2: Ah,
4: sige. Niya sa famous man nga ano nga saying alin kay DC.
1: Okay. DC.
4: Kapag tumibok ang puso kay Donna Cruz.
1: Kapag tumibok ang puso.
4: Anyway, now moving forward. Kanami isang lecture ni Sir JP nami ginpapasan.
2: Namo na ginaulat ko gid.
1: So apoptosis ni
2: ang role ni Ditribayo.
4: Okay. Doon na encourage ko magap mo. Not so nagkanto ni Sir JP preparado sang iya cancer lecture.
2: Ginga.
1: Memorize na na iya.
4: Gingaan niya ko sang ginatawag nga
1: impromptu.
4: Pangpagana.
1: Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman. Hindi na impromptu. Kaya reading-reading ka naman.
2: Memory na yan.
4: Pangpagana, kung anum naman bala mabulig ni D3 Bio, kung iupod mo ang D3 Bio sa DTX 500, kontrakan, sir.
1: Oh, correct, correct.
4: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Super Trio kay may mga synergistic effect na they help each other and enhance mag-detribayo every day. No, hindi lang kontratang kaso ubo si Pon kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at nga ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga trangkaso o busip on kagilanat nga dalas ang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migid kung gainom ka D3Bio. Gusto ko mag-ayo mag D3Bio.
1: Salamat Sir Boy, ang D3Bio makabuligid pero kinanglan taman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise kag i-manage mo ang imong stress. Amuning kinanglanong ginaton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3Bio adlaw-adlaw. Sige. Before anything else Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang atong skin, dapat pugay ta, medyo maganda ta kag maayo ang atong appearance Sir Boy. Kinanglan maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap ara Sir Boy ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa aton skin, moisturize kag maging healthy Sir Boy.
4: Kay nga kay may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha, kaya ni kuaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties. Kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor, that's why mag kun ini nga habon ginusaan mo ang DTX Beauty Soap, beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kini mismo ang source ng pagbasa mo lawas, gintap na singining habon. Regarding beauty properties, kampyon, may papain nga gapaputi sa imo skin, may ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita, kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bila sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly causes ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha. May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh Sir Boy.
4: Kay may VCO man nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness. Gamat ang matpaputi ang imo skin sa imo ilok. Kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Diofresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Diofresh. Kung gusto mo rin nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero nami pa mo vision, layo ka sa pagkaburon, ha, doon si engineer ka, layo pa lang, ha, ka makita ina kung medyo kangay-angay ka o hindi kung ikaw naka eye care drops.
1: Okay nang lanta, no, maging daw hindi bla dry bla Sir Boy ang aton nga eye, ha, kinanglan taon man ta kung mga healthy foods man Sir Boy.
4: Kanami mas carrots, mga gambal ka, ay do ka lain, ha. Ha? But anyway, no? Kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
1: Correct.
4: Gapangapi ka early, early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no? Iban kapagpagana, anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
1: Sa balay, sir boy, ang gapa may gapanuktok na, gapangita na sa DTX coffee mix. Mm-hmm.
4: So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pada, kampiyon ng sabos ni may chia seeds gang gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer, no? So duwa ka kahit therapy ka. So nagnubugid ang imo probiotics population sa imo chan, ha? So pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food.
1: Mm-hmm.
4: Dapat mag-Clinica Sporebiotics, 80 billion colony forming units of spore forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine and oxytocin nga amuni ang gapanami sa aton mood, no. And of course ini mga B vitamins hindi lang ninami sa mga ugat-ugat mo para layo kasi nga tabang mga neuropathy, nami mani sa imo brain health. And of course kabalo naman ta mga happy hormones na amo na yang ginahimo, amo na yang gapalipay sa imo, no. And pinag-importante kidaya for me, nami imo digestion ko naka-Clinica Sporebiotics. Nami ang imo metabolismo ko naka-Clinica Sporebiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa Clinica Sporebiotics. Gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni Wat Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
1: Uh-huh.
4: So kung may mga melon amoy, ang mga flower da, sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amon yung sabat, no, mag-Clinica Sporebiotics. Basically, ginabalik ka niya natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
1: Ang introduce ko man, sir boy, extend food supplement for men. Mm-hmm. Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido. Sexual desire, blesser boy.
4: Mm.
1: Best supplement pini para sa atun nga stamina kag energy, sir boy.

0: food supplement for men, nami isang dalaw isang dugo, ah, ang dugo ni mo, amo ang pinaka life kuno sang tao, sir boy mo. Ha? Ang dugo, kaya nga ah, kung wala ang dugo, medyo hina ang manoy natun, sir boy.
1: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo. When it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving-loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahe, sa wala man sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX Liniment Oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha na ang inangin habang ginahimas ka da, ginamasahe kada
0: sa
1: DTX Liniment Oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingilingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX Liniment Oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX Liniment Oil ang sana, oil ng bayan.
0: Galing sir boy, uras ta, medyo bitin agad ay mo mga parting words, sir boy.
1: So hindi ka maglipat, no, adlaw-adlaw, mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sinila, ang gatawag, hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system, gamat-amat kapaputi, nami pang ang imo skin. Mag Eye Care Drops, no, ang Eye Care Drops, amuni ang ginatawag natin, para maandaman ang aton mata, mag-usas ang Eye Care Drops with all the minerals and vitamins for your eyes, para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sa imong mata. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
0: Okay, Lunes nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, kag ang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman, si Engineer Rooney Albao. I-albaw mo. Salamat sa inyo pag-upod kabayang ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanan dira nga Barangay 35 nga mga senior citizen. Mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at doon na ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mga butika. D3X 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
4: Opo, nga akong mga TL o mga panakit iliho.
3: Sa pagkaduwag na ko sa D3X 500,
4: akong gi-double dose o kakapsul sa buntag o sa gabi.
3: Wala pa'y bulan,
4: nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
3: Epektibo kayo ang D3X 500.
0: D3X 500.
5: Mamali sa mga butika.
0: Mataas ba lang ang imo blood sugar? D3X 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. D3X 500. Asal rika. Epektibo. D3X 500.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmaytisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maytisi.

0: Food Supplement for Men.
1: Kung si Junita Gabakulod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya.

0: Probiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Forbiotics,
0: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Forbiotics,
0: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Forbiotics.
2: DDX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kagliko. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Show, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Show.
4: Mamakang sa mga butika.
2: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga parato, tegalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinicon, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinicon DTX 500, Clinicon D3 Bio, Clinicon Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: You're listening to 94.5
6: K5
5: News FM.
6: K5 News FM.
7: Five Kalingawan Time!
8: Manong, sakay ko taxi!
9: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
8: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Noma Drive!
7: Hey! Five Kalingawan Time! Ikaaga pa mati ka sa K5 News FM!
10: Nagpamatigin ako sa K5 News FM kay kada adlaw gusto paibayagin ako sa ila drama. Kung may sadyagan yung storya, doon ginakulit man akong kilid kadlaw. Kung subo gani, doon lumaw-lumaw man akong mata. Ako gali si Ted and Manuel sa ang Pavia Iloilo, tunay naka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
11: Wow! My puso!
12: Ang kampyon nga istasyon,
13: K5 News FM!

0: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3 yumay Physio, ang Physio yumay D3. D3Bio.
2: Ang topic ko is about ketones.
3: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia,
2: Parkinson's,
3: epilepsy. Aside nga ginano niya, ginanourish ang imong nga brain cells, ginapaguha ang tanan niya mga toxin.
2: Nga nagako sa migraine kiss, sakit sa ulo, kaya ni D3Bio. Ginakuha ang basura sa imong brain, through the glymphatic system.
3: Through glymphatic system.
2: Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
3: Amo ginang ka namin sa D3Bio, sir boy, overplane D3.
2: Amo gina, na-advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan namin isang aton kidney, ngagapan namin isang aton blood sugar, kung nami ang aton regulation sa aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala? Ang D3Bio, first and foremost, ginimbento ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, nga wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
3: and bacteria.
2: So, and even fungi.
3: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way nimo mapacheck up kung ano tong mga ngalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom D3Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyunin ang mga virus
4: kay bacteria. Ganun ba ang viral load?
3: Because of the MCT.
2: Kanami, some point
3: monolaurin, monocaprilin,
2: and monocaprin, no?
5: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas,
2: magabuti ka. Ang D3Bio, kapadasig sang imong metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imong metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
3: because of thermogenic effect.
2: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually yung mga pigado gid, why ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal ni ay basi virus ni bacteria ni, why ki wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, eh di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3Bio, why niya side effects?
3: Kaya na kanami, sir boy, wala ni resistance.
2: Why niya resistance?
3: Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag din siya.
2: Because monolaurin by nature is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
4: Kaya na, may lang sa D3Bio, sir boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na to niya.
3: Kag hindi mapatay ang good bacteria.
2: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
3: In short, amuna lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw.
2: Correct.
3: Amuna.
2: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3Bio. So, din ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga gaboost lang sa immune system.
4: D3Bio na.
3: Kung D3Bio ko kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
0: D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wex ko pa lang kapag inom. Batsyadan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
7: O si Karen, nadamong isang akong hair fall. Hindi man namin ang akong kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akong buhok. Kang naghinis ang akong kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mamakal, sumagmuti ka. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal, para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo atay.

0: Chemicals at Rashes?
1: It's DTX 500 mo na yan.
0: DTX 500.
1: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
1: at paggaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500.
1: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
1: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kagmanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman. Superman.
5: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman. Superman.
6: Sport Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
0: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: good day, magid ako sa akong body odor.
8: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced

0: Tanasin natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Lay, nakugid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa akong panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement? Nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. You're listening to 94.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga kotoran.

0: ikaayong lawas.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae, ining fibroids or myoma. Sa mga nagabukol dang tiyan ha, nagableeding, istoryahan ta karon what is myoma. Kaupod ta sina nga discussion si Dr. Ramil Oy, amon CEO, si Sir Boy Sulweta, aton nga registered nurse researcher, and of course, Engineer Ronnie Albao, the extend man, Dr. Ramil.
2: Kabay pa, nainom na ni Engineer ang iyang extend, iyang detrib. Bayo, ya ka DTX 500 kag nakapamasage niya gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
1: Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae, amo ang pagtubo sang myoma. Ang akon nga iloy natubuan sini sang last 2004 si Mami. Ini ang ginkakas through surgery ha, makun mo daw baldi kadako. Sa pagkadako-dako sang myoma niya. Apang ano bala ang myoma? Ini bala ang delikado? Ano ang kinalain sini sa cancer? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
2: Kag si Mighty C. Now, actually, kung pala inom ka antioxidant, pala ka ang kaprutas, pala ka ang kagulay, layo sa imo ang chances nga matubuan sa mayuma sa GP. Layo chances sa imo nga makuani matabo. Kaya nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, malayo ang abnormality sa imo hormones. Kag hindi basta-basta magtubo ina ang mga bukol. Ang myoma, Sir GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babae. Good thing lang kay 95% sini
1: hindi siya cancerous.
2: Hindi cancerous pero disturbo eh.
1: Masigo. Gadako.
2: Imagine, way pa ka ba na gabusong ka lang taon? Gadako dyan.
1: Gadako na yan.
2: May dumduman ko blaw nga. Gabusong ko no pero pagpa-check up hindi man gali.
1: Amin na si Mami, amin na mga tambok, kikilin mayuma.
2: So, pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban ko. Isa na da sa simptoma sa mayuma, dugay-dugay ihi.
1: Ihi. Kaya bladder mo ginaipit
2: na to. Niya. So, amo na ang mga posibilidad.
1: Ang mayuma, ang ginatawag man nga fibroids. Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Ini siya ang himo sa muscle cell kag fibrous tissue, no? Muscle tissue and fibrous tissue. That's why fibroids ang tawag. Mayo na lang kay hindi cancerous, bangod according sa office sang Women's Health, 20 to 80% dok sa mga babae makadevelop sang fibroids or myoma in their lifetime.
2: Yes, so kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya yung pinakadamo ng antioxidants nga suplemento so far nga nadiskubrehan sa market ha, DTX 500 kag Mighty C. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP. Ang mga fibroids da. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
1: Lawas. Oho, pero sa mga lalaki man da ha, bangod nga wala ka mo uterus, hindi na ka mo mag-inom DTX.
2: Nila, eh?
1: Oh, prostate. You are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Gadako ang imo nga prostate gland.
2: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
1: Husto.
2: Imagine. 3 to 10 times
1: kamangihi
2: ngi sa isang gabi imbis enjoy ni mo tulog hindi lang amo na rason Sir JP nga aga inom gig ko adlaw-adlaw sang DTX 500 adlaw-adlaw Mighty C or Pure C kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate gusto ko blang straight tulog ko Sir Boy amo na ang rason nga aga inom gig ko DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw
3: matunan Sir JP kung overuse ka or underuse magka prostate ka man
4: So live in moderation lang ha
2: may rason may rason kaya exercise kag over exercise
1: engineer ha kasi over ka na
2: ang problema abi Sir JP ining mga mayoma or fibroids usually wala simptoma. Matingala kan lang agad ako na tiyan mo. May ara gani Sir JP nga ang mayuma ga-prolapse sa ilang akwan. Sa ilang vaginal canal. Sa kinatao sa babay. Tingala ka ga-sakit mag-contact si ano?
1: Mister. So, pagpa-check up, amo na no? Mayuma na gali,
3: dok. Kanan, pa-check up, gid. Kag mag-DTX 500 man, Mighty C and Pure C.
1: Oo, sambali, dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
2: Kung dako na.
1: Kung dako na. Oh. No, by that time, dako na mayuma.
2: Actually, ang pinaka-common lang, ining itawag dysmenorrhea.
1: Absence of blood.
2: Absence of blood.
1: Aminorrhea.
2: tingala ka dugay-dugay ihi ka way maka diabetes.
3: Tapos inang frequent nga may mga droplets blago ro.
1: So fatigue, anemia, fatigue ug pangluya, isa ina sa mga symptoms.
2: Wala maka dapat ka bala cancer GP ah kung ginom ka DTX 500 kag main sa adlaw-adlaw. Kay nga man, syempre ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang-buang nga selyulada. Amo na kanami, kung nagainom ka DTX 500 kag, may TC. Hindi lamang selyulas ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga selyulas sa imong lawas, halin sa imong mata, pakantos pinakapunta sa kamalagko sa imong tiil. Protektahan ni DTX 500 kag may TC. Even your blood and immune system is made up of cells.
1: Kag protektado ina sang kwan, may TC or pure C kag DTX 500.
0: DTX 500.
5: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
1: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
1: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
5: Mga duha pa kasi man, kapin.
1: Pila imong nainom DTX 500?
5: Pag-yod ka sab.
1: Duha na ka sab? Yun sa man yung pag-inom?
5: Multago, gabi eh.
1: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
5: Oo.
1: Ya pila na may sugar ni Moron?
5: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX 500. DTX 500.
2: Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma is oxidative stress. From sa ginakaon yun, sir boy.
3: Correct.
2: Tamis. Mahilig soft drink.
1: Added sugar.
2: Mga added sugar, cake, mga pastries. Mga mantikaon.
1: Abaw!
2: Grabe. Kontra-kontra ginaya. Mga hindi na manami. No? Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances. Maguba ay mga selula. Kag mag-trigger sa pagporma sa tumor. Okay lang tani ngayon mo mayuma, hindi mag-tumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid may TC or PRC engineer.
1: So, correct kid, Dr. Ramilo, no? Ang pathogenesis ang uterine fibroids is multifactorial. This includes sex hormones, genetic factors, cytokines, which is mabuligan ni MITC, kung kag-oy pero si, kung hindi mango si immune system, constant inflammation, abi will result to tumors eh. No?
2: Muna ganun nga, mas mayigid inom na lang ka, biskan may mayuma ka na, inom na gid ka, DTX
1: 500. Mas nagid nga mainom ka.
2: Ang purpose na is para hindi na makadto sa cancer. Hindi mag-canceros ang mayuma. Tika yung siyempre, ang DTX 500 kag MITC, mayra anti-inflammatory properties, anti-carcinogenic,
1: anti-mutagenic.
2: Anti-mutagenic. So, din ka pa, adlaw-adlaw inuman ang imong ano, imong DTX 500 kag mighty sick.
3: Inang may daga habok di Dok daw goiter or something mo na.
2: Makabulig.
1: Makabulig.
0: DTX 500.
6: Ako si Laylay de la Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
1: Ano ang imo ginabatyan?
6: Taas ang akon nga sugar, 375.
1: Saan nag-inom ka, ma'am, DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
6: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
1: So, kung pila na lang imong blood pressure?
6: 120 over 180,
1: wala
6: sir.
1: Ka maintenance?
6: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
0: DTX 500!
7: Para sa libre nga check-up, bisita halan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reverend Tour Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Ay mga ano ha, mga active people, lalo ng pamigas sa kaya sa mga public transport, ga jeep, ga tricycle, ga tricycle, ga bus, responsible niyo na it is your responsibility nga nami ang inyo proper hygiene, no? Dapat mag Santon Plus Herbal Soap anay ligo antes magagwa sa balay, no? Okay, ang Santon Plus Herbal Soap with VCO protektado kasi ni tanang yung microbial bacteria pati fungal infection kayang-kaya. So mahamis ng imulawas, hamis ng guya, hamot pa ang imulawas. Duangan mo sang protektor sa bayan. Ang Klinika Dio Fresh, no? With VCO, gapatay sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imuilok, layo ka sa ginatawag discrimination. Hindi nga pagsakay mo sa jeep, naugtanan, no?
2: Klinika Dio Fresh.
1: Klinika Dio Fresh ang kalanlan. 48 hours of freshness. So, konsultiro ka, sultira ka, kalanlan mo ni, no? Para fresh na fresh.
2: Pero dapat sundon gin las engineer. Before magamit Klinika Dio Fresh, maligo anay. Maligo. Gamit ang
3: Santon Plus Herbal Soap.
1: Wow!
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Rami na damo na engineer, no? Kasi kadamo ko mamaligo, lugay naman tunaw.
3: Kaganami isang bukal eh.
4: Ay!
2: Kaganami isang kuan tupad kung naka Klinika Dio Fresh.
3: Gahamot. Nami. Gino kag ginapangita ka.
1: Sa imo pang masahe.
2: Ang namiyan ko enjoy ka ng mga pigid chef la. Mga pisa sang DTX Coffee Mix kag DTX Premium nga butangan niya sang D3 Bio. Pagkatapos, gulpi sikretohon niya inom ang extend.
3: Kampiyon. Ready na. After 1 hour, kwa na po. Epektibo na.
1: Ay!
2: General, may bago sa mga sikreto hambal sa mga ano mga user. So, pero meron ko nung round ko, no need nga mag-ano ka?
1: Mag-extend.
2: After. Kaya para makasikan kag third ka.
1: Extend, importante ni sa mga lalaki. Importante mo ni sa atong blood circulation. Kunami, ang blood na circulation, layo kasi ginatawag nga hypertension. Wala ka sa mga LDL
2: deposit. Ang rason nga ma-exercise ka, sir boy, because para nami yung blood circulation.
1: Correct.
2: Same lang. Kung naka-extend ka daw, naka-exercise ka.
1: Correct.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: D3 Bio kontra kay TB, no? Yeah. Ano bala ang TB? Ang TB gabing halit, no? Ang TB has been there for the longest time, no? And ang tao, ever since ang tao naging infected, ang tao naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TB maalam kasi nga bacteria sa dugay nga usasang tao sa bulong against TB, ga-adapt man ang TB. That's why may antibiotic resistance ang ginatawag nga TB. That's why yung iba nga biskan ga therapy nila, gakadto na sa mga DOT centers ta, gina gabalik gapon ang TB kay pigaw. Ang immune system, isa na pigaw ang pagpatay sang bakterya. Ano bala ang epekto ni D3 Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin nga mga monoglycerides, monocaprin kontra sa ini klase nga bakterya. Oops, mangkot ka mo. Diba ang D3 Bio antiviral specialist? Pero ang D3 Bio is also antibacterial. Correct. Specialist.
2: So kaya niya ang kaya niya sang tibihon. Boom. May nabasa ko researcher boy na ang mga tao nga palakaon na sang butong kaglubi layo sa TB.
1: Correct. Kakaon sila butong or gausar sila oil alin sa butong, no? Or lana, no?
2: Ini subong niya, ara sa D3 Bio.
1: Ay, nasa D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Pag pala inom ka D3 Bio, especially madugangan mo sang Mighty Sir Pure Caesar Boy.
1: Correct.
2: Dako ang kwan, makabulig niya sa mga may mga TB. That, biska nag-maintenance ka sa imo da nga, mostly tag 6 months nga medication ay.
1: 6 months na, sir.
2: 6 months. I-add-on mo ang kwan, D3 Bio. Tungod kay ang D3 Bio sa ginasiling na pero tikataas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa imulawas.
1: Ano bala ang inatawag nga Mycobacterium tuberculosis? Amo na natatawag nga bacteria sa TB. Ini siya may ginatawag may lipid envelope membrane ni siya. Kabalo naman kita tanan. Nga si D3 Bio once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus and even fungi, patay ka kay D3 Bio. Research shows ang DOST sa Department of Health that
8: extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano niya na-prove na? Ang research nila, nangatag sila bulong, ginupdan nila sa extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacteria load sa bacteria sa imo baga.
2: Pagaluya imo immune system, dira katak yun, sir boy.
8: Correct.
2: May ikuan gani statistics nga 1/4 na sa world's population may TB.
3: Grabe, no?
2: Grabe.
3: Grabe, no?
2: Pag may HIV ka, 20 times ang posibilidad mo nga, no? Magka-TB, siyempre weak na immune system.
3: Immune system.
2: Wala kulba, sir boy. Kung may HIV ka, may HIPAB ka, kung ditribayo, lampor na sa tanan, sir boy.
3: But,
2: tanan nga kagaw, iyan ang matamaton, kuan, patay.
8: Kung may abyan ka mo nga may TB, may kapamilya ka mo may TB, try D3Bio, no? Updan nyo D3Bio ang iya medication. Hindi pa kung taton ang 6-month na medication sa that center, ha? Sige ho na, updan mo sa D3Bio and you will feel better. Ang bacterial load mo, mas dali manaog kay may D3Bio.
2: Mas dali ka mag-ayo.
8: Mas dali ka mag-ayo. Nga, ah, kaya ang D3Bio, yun yung ginatawag nga, antibiotic resistance. Ang mycobacterium, bacteriobacterosis, hindi yaka-resist sa ginatawag ng monolaurin. Ang gapatayigid kay TB sa D3Bio, si monolaurin kag si monocaprin. Si monocaprin niya, antifungal niya, pero makabulig man. Pero these two champions of D3Bio, nga si monocaprin kag monolaurin, tap na unyagid ang imo TB. So ano pa ginahulat nyo? Kung may mga parente, may mga amigo, may mga miga, no? May mga lulo kag lula nga may TB, bakli na D3Bio. Ha? Bakli na D3Bio para dali mag-ayo. Budo ka tayong tananaw.
3: Bakli D3Bio para dali mag-ayo.
8: Anyway, ang D3Bio amuna, no? Way labot sina nga ging cure ang imo TB ginbuligan ay putiktado ka pa sa katalo kag trangkaso. So ginansya kagid sa isa ka kapsula nga magitumaron mo 3 times a day. Ginansya kagid ginbulong mo na ang imo TB, mayo pang imo trangkaso kag ubo kag gilanat diin ka pa way pa antibacterial resistant. Way niya term for a natural cure nga ma-resist ang bacteria because this is also
2: kung
8: a natural
2: sa
8: cure.
2: Pihak ka nga kalibutan, sir boy, lain ang antibiotic sa TB, iba ang antibiotic para sa ulcer, iba ang antibiotic para sa imo E. coli or UTI, iba ang antibiotic sa iban pang klase nga balatian.
8: Pwede niya isa lang.
3: Hindi niya, all in one.
8: All in one. And we're not only talking about bacteria, we're also talking about viruses. Nga kayang-kaya ni D3Bio.
2: Correct.
8: So, this is...
2: Ang mga antibiotic nga ginagamit mo na, kinangla na sa ano, resita ka, Dr. Sir Boy.
8: Correct.
2: D3Bio, over the counter.
8: Over the counter.
3: Amo nang
2: bintaha.
8: So sa mga I know na ining masakit ginakahuya no ng do gabing stigma mga bal uy si engineer may
3: makalalato
8: may TB do makalalato no this is also ano magwa ni siya ang vapors ang imo breath amo na ga transport
2: ginatago na pag may TB ka
8: kung TB ginakahuya ano
2: syempre huya, si Doc may TB. Nakalain pa
8: matiyan. Nakalain pa matiyan. But that's okay. No need nga makahuya ka mo, no? Kay may D3Bio, no? So, go to your that center. Ginapupost, ginanamon niya kung ano ginapush ang gobyerno. Ginasupotan ka naman. Ha? Kadto ka mo to para ma-check up ka mo may TB. Magaan ka mo sa bulong nga libre. Kagbakal ka mo sa D3Bio para magsuplementahan na.
2: Kung wala gid kayo nagbakal D3Bio, pangayon lang dadahon ka payas ang ano, sa imutupad balay. Ang duga sa
3: dahon
2: kapayas, dako makabulig sa may mga TB, sir boy. Amo lang na aguantahan kapait.
3: Maulo upload ka kapait.
2: Ito, wala kayo nagbakal. Kunta ka na lang sa kapait sa ano, sa dahon kapayas. May mga research sa dahon kapayas paano makabulig sa mga kagaw sa may ara TB. So, kung nagano ka, nagainom ka sa mga medication, pwede mo na i-add on. Wala contraindication, wala problema, sir boy.
3: Kita niya lang. Ano na adlaw-adlaw gini, Dok?
2: Buwa, tagduha ko tsara. Butangan mo, bikalamansi. Ngami na, duha ko tsara, 3 times a day. Pure, ha? Kung wala kayo nagbakal D3Bio.
8: Correct,
2: kung may
8: no?
2: May nagbakal ka D3Bio, D3Bio ka lang, kaagwa, lalang magwanta ka sa pait. Maulat, mami, kung sinong mano, sinong ma-process na nga laboratory, paano himuon, kuhan? Na extracted nga juice ang duga sang kuan para sa TB. Para sa TB lang.
8: Kita nyo na no,
2: that's para sa TB ang namian kus D3Bio kay hindi lang para sa TB mo. Pwede sa ulcer, pwede sa UTI, tanan nga kagaw, tanan nga balatian nga caused by viral infection. kayang-kaya sa
4: Dietri Bayo. Kung lipaton ka, Dok, kaya ha? Man.
2: Kaya man.
4: Mm-hmm. Kung, for example, hindi ka matunawan, kaya man. Mm-hmm. Ha? Ano pa, Gid? Ang Dietri Bayo, basically, ang problema sa isa ka TB nga tao, may TB nga tao, dali siya maluya. Ang iya metabolism, tamaan ka nubo. Tungod, of course, overwork ang immune system. That's why, tabangan ni Dietri Bayo na ang immune system with pagaan ka pa energy, no? Ipataas pang imong metabolism.
2: So, pero may ginahambal, sir, boy, pag tibihon ko no ka, grabe mo sexual life.
4: Ha?
2: Oo? Mm-hmm. Oo? Oh? Mm-hmm. Naman
4: ako. Grabe sexual life mo. Grabe
8: Junior, latniko. Latniko, muglan yung sikrito mo. TB, galing. Galing yung TB ni Junior, yan, ditubo niya.
4: Kung may TB ka, kung hapon hot ka.
8: Oo.
4: Kimailan, dat ka sa hapon mo.
2: So meaning pa, ang circulation, grabe.
8: Grabe.
2: Base na mo ng
8: rasyon. Ako na niya. Uh-huh.
3: So, papiliyong ka, Mr. GP. Wala ka sex life o may TV ka?
2: Wala sang piliyon to sir.
4: Kamod life mo
3: niya. TV ka lang para may sex life.
4: Ah, naman na niyo ah. May TV ko, para may sex life ko, pero ma-detribayo ko.
8: Ah!
3: Pwede,
4: diba?
2: Tapos sa pag-inom mo, Dietri Bayo, gainit pag idlawas mo. Gainit pag idlawas
4: mo. Katagbo yung metabolism mo, no?
8: So, sa gabantay, kasamang TB patient, mag-Dietri Bayo. Pasyente nga may TB, i-Dietri Bayo mo.
2: Ang pamilya gid mismo.
8: Pamilya gid. Protektahan ang pamilya against any kind of bacterial infection. TB man na o hindi, kayang-kaya ni Dietri Bayo na. We're talking about bacteria. We're not talking about viruses pa. Nga kayang-kaya man ni Dietri Bayo. No? So, just to cut this short, kung may TB ka, i-Dietri Bayo mo na. Kung gabantay ka sa may tao may TB, i-Dietri Bayo mo. Kag plus,
2: no? Biskan, wala ka TB.
8: Mag-Dietri Bayo
2: ka. Sinobi, balaan mo ng tanan mo nga ka-istorya, may TB na wala.
4: Oo, isa na.
2: Prevention is better than cure,
4: of
2: sir.
4: Of course,
2: mo.
4: No?
2: Mabakal na lang ko Dietri Bayo, iway ko kabaloyas tanan ko mga ginatubang may ano, may TB.
4: Mas damo, lang patay si TB kumpara sa COVID.
8: Anong daan nyo na?
4: Sir JP,
8: Kung gaubo ka, abi mo trangkaso na. Uy, kabalo, TV na. Tiway ka na kaso, kayang-kaya na Dietri Bayo, tanan-tanan na. No? So, with just one capsule, wait ni ka na kanalan magpanundong kung anong cause ang ubo mo. Trangkaso man o TV na, kayang-kaya ni Dietri Bayo.
9: Dietri Bayo with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang Dietri Bayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: Dietri Bayo, ang Dietri, yung may Physio. Ang Physio, yung may Dietri. Dietri Bayo, mabakal sa mga butika. Dietri Bayo, Dietri Bayo.
11: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Dietri Bayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: Dietri Bayo, ang Dietri, yung may Physio. Ang Physio, yung may Dietri.
12: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
13: Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center,
14: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel,
15: Iloilo City,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Roa City,
18: Atubang sa PLDT McKinley Street,
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Calibo, Reventor Building,
21: Osmeña Avenue,
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: San Jose Antique,
24: Juan Tiong Building,
25: Barangay 8 Bagumbayan,
26: Fronting Quezano Mall,
27: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
28: Kulasi, National Highway,
29: Kilid Sang LBC,
30: Clinica de Alternativo Medicina,
31: Kabangkalan Branch,
32: located at ACM Building,
33: Texas Street,
34: Corner Bread Box,
35: Kabangkalan Public Market,
36: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
37: Sagay City,
38: Radyo Bandera Compound,
39: likod sang Pag-ibig Office,
40: and
41: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
42: Bacolod City,
43: Ernai Street,
44: fronting Paglaom Sports Complex.
2: Okay. So, kantuta sa mga dugang mga benepisyo kung ikaw naka-Dietri Bayo.
8: Sang 2003, boy, harap ako sa pharmaceutical, nakibot kami kay ang akon so naginakiri si Profloxacin, no? Fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang pinaka-super antibiotic. One dose kills all. Isa lang ka dose. Patay, tanan. Galing bakterya lang. Bakterya lang yung mapatay. Sino mo, grabe. Grabe
2: so, na kompetisyon ni. Ang penicillin, umumalan antibiotic na sikat sang una.
8: One dose kills all. Pero, ang nami sa Dietri Bayo engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus, kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabing hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo. Once ka may hepa B ka, budlagi dyan kakson.
2: Hasta mapatay ka lang.
8: Hasta mapatay ka. kasi Dok, amo nang iyang experience ginamanage nila.
2: Hipasi. Ah, grabe na mo.
8: So, kaya ni Ditribayo. Latin TB mycobacterium. Nga ara lang ka tiner sa imo, di mo kakas-kakas. Kaya ni Ditribayo. So, pag inom mo Ditribayo, less worry ka na sa hipabi, less worry ka pa sa TB.
2: Or even HIV.
8: Even HIV. So, but silingon, engineer, assured ka nga kampanti ka, nga buligan ka including sa pandemya.

0: palibot.
1: Liwat, ang permi na mo ginabalik-balik nga nga mainom giga di Tribayo because of the MCT nga i-convert ni siya sa imo nga pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas, kaya kung wala pancreas guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imo nga mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini, kung ma-convert na to into monoglycerides, grabe ang epekto sa imo nga lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, sir boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi kapista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imo nga good bacteria. Din, ma-function sang nagakaigo, kag manami nga function ang imo nga mga good bacteria. Correct. Ano ilahin mo on? Himos la sa mga gut-derived nga B.
0: Vitamin Bs.
1: Importante na.
0: Gut-derived hormones, serotonin.
1: Gut-derived hormones, serotonin.
0: Dopamine.
1: Dulong niya to sa kwan?
0: Sa imo brain.
1: Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin, nami tulog mo. Ang mga ka-importante, ang mga ka-bintaha kung ga-inom ka sa ano, sa Tribayo. So, dapat inom ka gidya di Tribayo. Kaya kung wala ka ga-inom di Tribayo, mamiss mo ang damo nga mga benepisyo si Mr. Boy.
0: Correct.
1: So, iba gidya, nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kaya nalawig nga nag-combine sila, ang lawig sinin na ganami sa Sir Boy. It's D3Bio. Ang muna kanami, kaputin sinin nga klase nga food supplement.
0: Correct, no?
1: So, liwat, no? I-combine gini nyo ang mga tatlo ka powerful lamon nga food supplement. It's Mighty C or Pure C, DTX 500 kag D3Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyon na. Kompleto na yung food supplement.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. E3Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.

0: Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: Get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C!
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawa. Para sa mas astig, nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan? Alkitran?

0: Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Bionics,
5: Mighty C,
6: DTX Coffee Mix,
5: Free Bio Coffee,
6: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
6: Clinica Deo Fresh Roll-On,
5: and many others.
6: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
6: iCare Gold,
5: Ina Reyes,
6: isa ka certified
5: iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na nga po ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare.

0: Dr. Drops. Epektibo, gigkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Paano bala ang D3 Bio makabulig sa imong microbiome?
3: Paano bala ang D3 Bio mag-atipan sa imong mga friendly bacteria?
2: Correct. Mm-hmm. Your friendly bacterias that are the caretakers of your second brain. Your second brain, which is your enteric brain, your gut, ang imo chan, contains around 100 million neurons.
3: Ang imo nga D3 Bio, sobra pa sa nanay mo. Mag-atipan. Hindi lang isa ka bata atipan nun sa imo D3 Bio mo. Trillion.
2: Trillion.
3: Amo niyang super alloy nga suplemento mo. 100 to 300 trillion nga friendly bacteria nga ginaatipan, ginaalagaan sa pag-inom mo sa D3 Bio. Because of the medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio, siguraduhon gid niya ang imong probiotics bacteria, ang imong good bacteria nga magpadayon protect sa imo nga tinai, sa imo nga sulodlan, sa imo nga bloodstream para nami ang absorption sa mga sustansya, nutrients kung gainom kaya D3 Bio. So imagine ba, damo-damo nga atipanon sa D3 Bio, Sir Boy.
2: Correct, no?
3: Kung adlaw lang mag-inom.
2: Ano ba lang sa D3 Bio nga protekta si imo? Ang D3 Bio may lauric acid, caprylic acid, caprylic acid. These kinds of medium chain triglycerides naging mention ni Dr. Mil Kagina basically protects your probiotics that protects your mouth, your ears, your esophagus, tonsils, pati na ang kinatawo sang babae, the vagina, no? And your urinary tract. This is how important probiotics para sa lawas. Well, that's why D3 Bio is really important.
3: Amo na, mga lalaki da, kung concern ka mo sa inyong mga partner, painuma adlaw-adlaw D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, po ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
5: So ang D3 Bio mayra sa ginatawag MCT nga nagapainsansang o nagapadamo sa aton nga mga probiotics sa Sir Boy, no? Kag ina kun damo aton nga probiotics nagapromote na sang manami nga absorption sang vitamins kag mineral na sa aton nga tinae. Kag ang probiotics nagamanage man Sir Boy para hindi magwa kun maglapta ang mga bad bacteria halin sa aton nga tinae. Hindi maglapta halin pagkadto sa atay, hindi maglapta pagkadto sa kidney kag sa aton nga
2: Da lang sila.
3: To imagine, kung gainom ka D3 Bio, di ginatipan ang imong good bacteria. Ang good bacteria, ga-produce di siya sang nagakaigo nga B vitamin, Sir Boy. B1, B3, B5, B7, B9, B12, kag iban pa. Tapos, kay nag-produce sila, ini nga mga B vitamin, Sir Boy, gamito ni sa imong brain, gamito ni sa imong skin, gamito ni siya sa imong nerves, kag iban pa nga mga organ. Amo na ka-importante nga dapat mainom ka D3 Bio para atipanon ang imong good bacteria para nami ang pagproduce ang gitawag B vitamins.
2: Another thing, everybody knows this, D3 Bio basically protects probiotics that produces serotonin. Kabalo naman tang serotonin makes you happy, ang serotonin ka panamit sa imong mood. But recent study shows that serotonin basically affects bone mass.
3: Sir Boy, di ko na ipakilala ang kuna mga ngalan sa mga probiotics nga ga-produce sa GABA. Kung maayo nga pag-atipan ni D3 Bio sa imo nga probiotics, hindi lang GABA ang iya i-produce, iniging happy hormone, Sir Boy. Like dopamine, serotonin, kag ang serotonin pinaka the best nga i-produce gid sa aton nga probiotics, kay nga man amo nang precursor para mag-produce ang melatonin. If you have that melatonin, nami ang imo nga tulog. So permi na to na balik-balik, Sir Boy, nga ang pag-inom sang D3 Bio hindi lang nga ginapadamo ang imo nga friendly bacteria, kundi ginapatay man niya ang imo nga bad bacteria. Te, sano pa ka mainom sang D3 Bio nang damo na bad bacteria imo tinae? Hindi paghulata, Sir Boy.
2: Correct, no?
0: D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: Nina Reyes, isa ka certified IK Gold and IK Drops user.
1: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang IK

0: perspektibo gid katama.
1: Para sa perspektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungot ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag ginpabastog sa Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa

0: T3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, asal rikas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang Ibu dugo? DTX 500, masami ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500 ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa kon paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Galing
2: Sir, palimos po, sir. Magkape po ako, sir.
3: Kawawa. Kawawa naman itong matandang ito. Ito.
2: Pangkape lang po, sir.
3: Oh, isang daan. Para may pangbili ka ng tinapay.
2: Dagdagan mo itong isang daan, sir.

0: bilhin mo ng 500.
1: Ano? Magkakape ka lang? 500?
0: Oo, sir. Kasi Starbucks yun eh. Sa Starbucks ako magkape, sir.
1: Ay, ay, ay. Starbucks na pagkasosyal mo.
2: Station
3: K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakarong discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amuni ang mga segments ang DNA sa punta sang aton chromosomes.
3: Daw sa ha?
2: Do binder ni sa Doc?
3: Ang
2: yan yung example, ang imublang nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa sang plastic sa punta.
3: So, amo ng telomeres.
2: Doon mo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga ton nga DNAs, double-stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind sila, Doc, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kun ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
3: So sa kadation gali Sir JP nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
2: telomeres
3: kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine pala Sir JP kung 75 years nga constant nga cell division,
2: sige-sige nga cell division, ano,
3: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula kag mangin inactive.
2: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
3: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
2: Oo.
3: DTX 500.
0: DTX 500.
4: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Napagkuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
4: maginom? 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
4: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
0: TTX 500.
3: Ang problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga nagadivide kag nagaproduce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
2: Amo na.
3: Dira agid importanteng autophagy. Kaysa autophagy ya pag old cells ka balati anon ka kaunon ka sa healthy cells.
5: Correct. I-recycle ka.
3: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balati anon.
2: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
3: Ang iya bata, balati anon siya, balati anon.
2: Of course, another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na. Here's the fact. Every minute sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
3: Grabe, no?
2: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells. So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit tungod when the cell die, why na sang mabulos?
6: When the cell division.
5: Last kasing pamapilas, Sir JP. Kay ang imong dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imong telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
2: To be honest, pag ulo ko gani ka-encounter sining telomeres mo, no, may amugali na siya, galing ka-alaga sa imong selula nga hindi siya maguba.
5: Though, ano, though, safety cap.
2: Safety cap siya, no?
3: Grabe, no? Kung ga-DTX 500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sa imong selula. Muna, Sir JP, ang power nga mahatag sa DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigulap. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigulang. Kung naka-DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant amo na ang ga-protekta sang cellula including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
2: Pasimple lang magaling, no?
3: Kapila man lang ito yung ginabalik-balik. Gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Oras sa K5 News sa 5 Kalibo alas 6 ng umaga.
6: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
7: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Anag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:03 itagahon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Headlines.
9: Para sa aton yung mga headlines sa headlines sa balita lokal. Bagay sa tambak ni Washington na nasunog, nag-iya kakapanaw gamang sa Metro Manila. Nasasapiang kabahin dugang headline sa aton yung mga balita lokal. Daywa ka mga sospek sa pagpanalisi sa lola nga vendor sa Ibahay, ginpaidawom gon sa inquest proceeding. Samtang reklamo sa 20,000 nga educational assistance sa Briones Kalibo pagadaghon sa DILG. Headline sa aton nga balita regional. Tricycle nga gintakaw o ginsakyan itmanakaw sa Panay Kapis. Nakitaan sa tangke ng mga sinsilyo nga nabuog sa tindahan na recover. Ugang headline sa aton nga balita regional. Chief Tanod sa Dumangas Iloilo arestado sa drug buy bust operation. 476,000 nga balor it shabu na recover. Headline sa aton nga balita national. Representative Pulong Duterte ging question rong pagbago sa rules it pagboto sa impeachment case. Itana karang igmanghod nga si VP Sara Duterte. Samtang sa piyakabahing duga nga headline sa aton nga balita national. President Marcos nag-abot yon sa India para mag-attender sa 18th BRICS Summit.
8: Balita International.
9: Samtang sa aton man yung mga headlines sa Balita International. Wildfire sa Indonesia papagapit yon sa record-breaking emissions ito 2015. Samtang pagpulong it Iran sa aga Gulf countries sa angot sa Strait of Hormuz pag-aumpisan yon na sa adlaw nga Lunes.
10: Balitang negosyo.
9: Samta sa aton man niya headlines sa balita sa patagit negosyo, Department of Finance nagaplano ituman na tax relief sa kerosene ag LPG. Samtang sa piyak nga bahin, airfares magasaka umpisa sa buwan, makaroon niya buwan it sa Setyembre. Dahil sa pilang kamala rason. Headlines sa aton niya balita sa patagit tinampang, Carlos Yulo target rung up at ka mga gold sa gymnastics sa Asian Games. Samtang Pads Dragon Boat Team naguliit wagong ka mga gold at sa wagong ka mga golds at tatlong ka world records sa magalin sa Taiwan.
10: Balitang Entertainment.
9: Headline sa aton nga balitang showbiz, Maine Mendoza nagbalikon sa pelikula. Ag revenge dress ni Princess Diana igabaligya sa auction.
10: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. GTX 500 Morning Newscast. GTX 500 Morning Newscast.
9: Alas 6:08 ra aton nga oras. Mga K5 nyo batiano tiga pangunang nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio Mighty Siag DTX Coffee Mix. May dahil nga agahon na Banwaita Kalibo. May dahil nga agahon na Provincia Itaclan. Good morning Western Visayas. Andaw na makaroon ita Domingo pet sa 13 sa buwan it Setyembre dagong 2026. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
10: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
9: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Ako rin yung mga newscaster. Ako si ka K5 Rio Tribe. At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
10: Balitang lokal.
9: Kakapanaw ang bang sigon ita tag-iya sa Maynila ko nagtaliwan karang adlaw. Tagmasunog roa na karang bagay sa sityo proper Barangay Tambak sa New Washington bandang alas 7 kabiin. Adlaw karit Sabado, Setyembre 12. Sa inisyal nga impormasyon nga nabuhit news team na nagumpisa rong sunog sa sugod ita bagay. Bangod sigon sa nag-spark nga kuryente na nag-abot kara sa bubong himo kara sa pawod. Madasig man niya nakapag-respondero nga Bureau of Fire Protection New Washington na agintap na arong kagayo kung sa siin na bandang alas 7:30 kabi ay gindeklaraman nga fire out ro na sambit karanga sunog. Ginapadayon pa ang ginaimbestigahan na rong ginhalinan gida ita insidente kara agarong konsin oro tag iya ita panimagaya pati manong balor it kasamaran nga inaiwan it na sambit kara nga sunog. Samtang sa piya kabahin duga nga detalye at aton yung mga balita lukang. Infaidagong muon sa inquest proceeding sa kaso nga theft ro daywa ka mga gagaki bangon sa pagpanalisi sa isang kasaysente 4 anyos nga lola nga vegetable vendor sa Ibahay Public Market kahapon ko adlaw karang Webes sa Setyembre 10 sunod kay Police Major Rajiv Salbino hepe at Ibahay MPS magawa sa daywa karang mga sospek kahay may mga kaibahan para yung mga tatlong ka mga babayi nga ginpapanaog sigon iya sa Banwa at Kalibo bago maharang randa karang sagakyan at mga personnel at banga PNP. Depensa it mga nadakpan karang suspect nga wasan da it may kaangtanan sa ginhimo itatlong ka mga babayi ag driver gamang si Gonsanda raya haya nagkakontraman sa pahayag it mga biktima nga sandang lima nga ro nagpagapit sa ana karang stall kung sa siin ro mga nadakpan nga suspect si Gon ro nagpanglito kana samtang ginabuo itatlo ro nga ana karang mga kaibahan ro ana karang bag nga may sugod nga 5,000 pesos sa susi it bagay ag notebook nagsumitigon it request rong Ibahay PNP sa Land Transportation Office para maimbestigahan rong rehistro it Isuzu Crosswind nga sagakyan niya ginggamit it mga sospek. Inatanaw man makaroon it kapulisan rong mga koneksyon sa insidente sa Rigador aga may kaangtanan or may kapareho man sigon sa modo sa pagpanalisi sa mga senior citizen nga gin-target isa Banwa Kara ita Kalibo. Samtang sa dugang pangaditalyet aton nga balita lokal. Gagapit man sa DILG ro reklamo itsang ka residente parte sa pagpili it mga benepisyaryo. It 20,000 pesos nga educational assistance sa Barangay Briones sa Banwa Karaita Kalibo. Nagugat ro issue matapos nga mag-viral ro post sa social media. Nga question sa listahan it limang ka mga benepisyaryo it PBBM bawat barangay makikinabang programa. Suno kay Joy sa waraya nagagaga sa ayuda kundi gusto gamang nga matagan kung paano ginpili rumana ka baton it bulig. In question kararong na mga nakasugod sa listahan nga kipon rong unga itsang ka barangay official. Ag unga man itsang ka manugturo nga suno ka na haybukon ikwalipikado basis sa ginpatuman nga kriteriya. Dapat man sigon nga ipaliwanag ro parte sa bang sa sang ka benepisyaryo sa ibang barangay nagauli pero nagakip sa gihapon sa listahan. Samta nagapati man raya nga sa guidelines na kasaada nga ginapahanugutan ro incoming third year students in kaso nga uwagon it mga fourth year students or graduating students nga mausoy sa sugod ita barangay.
11: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Bahalipang Regional.
9: Alas 6:13 aton nga oras para man sa detalye at aton mga balitang regional ginahatod katon it DTX Coffee Mix the healthy coffee na kakapikagon naka detox ka pa.
11: Bahalipang Regional.
9: Nakitaan yon rong sangka tricycle nga ginapahayag una nga ginreport nga gintakaw ginsakyan it suspect ka matapos kararo pagpanakaw sa sangka sari-sari store sa barangay Pili Panay Capiz. Suno sa impormasyon ginapatihan nga rong sa nasambit nga lugar gintago it suspect rong tricycle. Kung sa siina nabuo sa lugar rong mga sinsilyo nga gintakaw it nasambit karang nga manakaw sa tindahan. Ilayon mat nga ginbalik it mga pamuguyo rong kwarta sa tag-iya ita baraka samtang natigayon mat nga mabuo ro tricycle sa mismong isa ita mismo nga tag-iya. Padayon sa makaron nga ginaimbestigahan it mga otoridad rong insidente at padayon paro pag-ungsoy sa wa pa makilaga karang nga suspek.
11: Regional.
9: Samtang sapya ka bahin duga nga detalye at aton nga mga balita regional. Arestado man sang ka chief tanod ya ginakabig nga high value individual matapos madakpan sa ginpatigayon nga joint by-bust operation it mga otoridad sa barangay Sulangan Dumangas Iloilo pasado alas 6:50 kabi adlaw kara it Sabado. Ginkilaga ron suspect nga si alias Talamor 52 anyos may asawang residente at nasambit nga barangay. Na recover sa suspect rong 70 gramos it ginaaligar nga shabu nga nagabalor it 476,000 pesos kagakiprong by-bust item apat ka mga medium sa shake apat ka mga mainto ka sa shade droga. Nabuo kararong 500 pesos nga mark money ag 11 ka mga budal money pati yon rong isang ka brown nga belt bag. Sa makaroon ay una yon rong suspects sa custody ay Dumangas MPS samtang rumuha na kumpiska nga droga ay gindaga sa Regional Forensic Unit 6 para sa nagakaigo nga examination.
11: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
12: Balitang National.
9: Alas 6:15 rong aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita national, ginatod kato ni TTX 500 the superior antioxidant. Makabulig makalikaw sa sakit nga diabetes ag nag-regulate it ay blood sugar level. Ina-question ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Rong posibilidad nga napugong boto gamang rong kinahangan agod nga balis karon rong daw nga ruling nga natagana sa nagtagana nga 16 nga boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Rong nasambit nga butang sa voting threshold ay unagon nga bumaskog matapos nga questionon sa Senado kung dapat nga magpabilin. Rung 16 vote requirement kadungan ipag-absent it pilang ka mga senator judges sa impeachment proceedings. Samtang ginpunto ni Pulong Duterte nga hindi pwede basta-basta nga gamiton rung mas manaba nga numero it boto. Agod nga magampasan rung constitutional requirement.
11: Balitang National.
12: Balitang National.
9: Samtang sa dugang nga detalye at aton nga mga balita national. Nag-abot yon sa New Delhi sa India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para magtambong sa 18th BRICS Summit sa or makaroon nga adlaw Setyembre 13. Magatambong ro presidente sa summit bilang chair it Association it Southeast Asian Nations makaroon nga 2026 bilang invited outreach country. Inexpektar nga igaplastar ni Marcos ro mga prioridad it ASEAN agigaduso ro mas magapad nga kooperasyon it mga nasyon kagakiprong BRICS partikular sa mga butang sa kalakalan investment ta seguridad, food ag energy, security ag climate ta resilience.
13: K5 News FM.
14: Yan ang radyo ko.
15: Wow! May
13: kusok! Balita International. International.
9: Alas 6:17 ang aton nga oras. Para man sa detalye at aton karang balita international, balita sa Guwait Nasyon, ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Para sa pabalik-balik ng gagnat, ubo, ag sipon, mag-inom, eat D3 Bio. Padayon niya nagalala, rong na-experiensyahan nga sa mabaho nga parte at Indonesia, rong mag-apnagon nga wildfire nga gina-expectar nga magpagwa pa it mas maabo nga carbon emissions nga hagos kaparehugon it pinakamalala nga sunog nga nailista sa nasyon. Makaroon nga siglo suno sa mga environmental experts. Tandig sa pinakabag-o nga datos magaling sa Global Fire Emissions Database, nagabot yon sa 76 ka mga tonelada it carbon rong ginpagwa karait sunog sa Indonesia makaroon nga dagon. Maot sa grabe nga pagtaas kararong sitwasyon makarong 2026, may nagahugag sa kapareho nga level ag direksyon. Ita malgim karang nga wildfire ko 2015, nasa sinag-abot sa 2.6 million ka mga ektarya it kakaparon, rong natupo kara ag nakalista sigon it kabilugan nga 333 million tonelada ita carbon na emissions.
13: Balita International. International.
9: Samtang sapi ang kabahin na katagana man nga makipagpugong rong Iran sa mga kagapit karangan nasyon sa Gulf of Oman, agod nga siguraduhon rong siguridad at sitwasyon sa Strait of Hormuz. Suno sa Iranian Foreign Ministry, tuyo itnasambit nga pagtililipon nga pabaskugon rong koneksyon at siguraduhon rong kagawasan sa paggayag it mga barko sa nasambit nga strategic route. Apektado aga nabara rong maayos nga dagagan itlangi sa nasambit nga strength. Matapos rong serye ita pag-atake ag tensyon sa tunga it US ag Israel ag Iran ag nagpataas sa presyo itlangi sa masobra $100 sa kada barilas sa world market.
13: K5 News FM.
14: Yan ang radyo ko.
15: Wow! May
13: kusok! Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
9: Sa 6:19 ang aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo, ginatod kato ni Mighty C mas gin pabaskog nga alkaline nga vitamins. Nagaplano rong Department of Finance nga uman nga isuspender ang excise taxes sa kerosene aga liquefied petroleum gas o LPG. Maod sa nagasaka rong global oil prices kung sasiin, nagapagwon sa $100 rong kada bariles. Inugat ni DOF rong certification halin sa Department of Energy. Rong presyo it Dubai crude oil ag uman nga nagapaw sa $80 rong kada barrel nga imaurong basihan para sa suspension at excise tax sa kerosene at LPG. Suno sa DOE nagsaka it $8 kada bariles rong presyo sa Dubai it Dubai crude o Setyembre 8 bangod sa nagdugang nga tensyon ag war risk sa Middle East.
13: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
9: Samtang sa dugang at detalye at aton nga balita sa patagit negosyo. Magasaka manong airfare so kung pamasahe sa aeroplano halin Setyembre 16 hasta 20 makaroon nga dagon. Raya ay matapos nga ginpasaka it Civil Aeronautics Board o CAB. Rong passenger fuel surcharge nga halin sa level 13 ay mahimuon raya nga level 14. Sa idaom it level 14 na una sa masobra 450 pesos hasta sa 1,336 pesos rong price range. Ito domestic flight samtang uman una man sa masobra 1,500 pesos o kung 11,000 hasta sa 11,220 rong para sa international flights. Inpatuman ng adjustment sa fuel surcharge sa airfare kung may una nga pagsaka sa jet fuel price sa world market.
13: Balita Sports. Sports.
9: Alas 6:21 ra aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sports sa balita sa patagit hinampang. Kinahatod katon ni Klinika Dio Fresh. May visio og vitamin E, nagapaputi, nagapakinis, ag nagapahumutit aton nga mga underarms. Target it na ni Paris Olympic gold medalist Carlos Yulo nga makabuo ita irong Philippine gymnastics team narong 4 ka mga gold medal sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kumpiyansa mataas si Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion Nga makabuusan da itatlo ka gold medal sa men's artistic gymnastics sa agsang bilog sa women's artistic gymnastics sa nasayuran nga wa pa nakadaugit gold rong nasyon sa gymnastics sa event sa quadrennial meet nakatagana rong artistic gymnastics competition sa September 21 hasta 25 sa Rainbow Hall at Nippon sa Gaishi Hall.
15: Balitang sports.
9: Samtang sapya kabahin na naguli it kabilugan nga wagong ka mga gold medals ag sambilog nga silver ang PADS Adaptive Dragon Boat Racing Team matapos rong matapos gin representarong Pilipinas sa ginhiwat nga 15th International Dragon Boat Federation Club Crew sa World Championships sa Taiwan. Sa nasambit niya kompetisyon nga ginhiwat ko Agosto 29 hasta Setyembre 7 bukod ngamang it medalya rong nabuo it kopunan kundi nakalista man sanda ita tatlong ka mga bagong world records sa magkaseparar nga kategorya. Suno sa team manager at PADS Dragon Boat kasi JP Maunesa ginpakigbahin kararong sangka dungog para sa bilog nga kopunan nag-uman nga may taas rong bandera at Pilipinas sa world stage it nasambit kara nga hampang.
15: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
9: Sa isa 23 rong aton yung oras para man sa detalye at aton yung balitang showbiz, balitang artist. Inahatod ka aton na ita DTX sa Beauty Show. Nagbalikon sa or magabalikon sa pelikula si Maine Mendoza sa entry na ni Vic Soto ag Vice Gandag Mateo it sa Metro Manila Film Festival. Makaroon niya dagon nga The Greatest Showdown. Kaya matapos nga mabuhay gon nga nangin low-key sa social media si Maine ag sa 8 bulagaon lang sigon imaw makita. Si Maine ay gin-intriga bangod sa bulag gon sigon imaw sa anak karang mister nga ag-actor politician nga si Arjo Ataide. Sa makaroon magapreparar gon si Maine sa anak karang special participation sa una nga pag-iba sa pelikula at daywang ka mga higanti nga host comedian nga sambilog sa mga nauna sa apat ka mga official entries sa MMFF 2026. Kaya keep it wagong ka mga iba pa nga mga official entries.
15: Balitang Entertainment.
16: Balitang Entertainment.
9: Samtang sabi ha kabahin na duga nga detalye at aton nga balitang showbiz. Ginbaligya sa auction rong revenge dress. It nagtaliwan yon sa piyaka kinabuhi nga si Princess Diana. Ginsok-sok ni Princess of Princess of Wales nung itom karang strapless silk evening dress sa gintabungan karang party sa London. Sa nasambit nga tiyempo, haya nag-ako rong ana karang dating asawa nga si Prince Charles na may una rayang ibang babayi samtang sandahay kasaga. Kinakabig nga isigang ka-iconic pop culture moment rong pag-abot ni Princess Diana sa Serpentine Gallery ko 1994. Sunod sa Soul TV Auction House, rong dress ay posibleng mabakawit hasta sa $300,000 bukod masobra 18 million pesos to ana karang balora sa auction.
15: K5 News FM.
17: Yan ang radyo ko.
18: Wow! May puso.
15: DTX 500 Morning Newscast.
19: Morning Newscast.
15: DTX 500 Morning Newscast.
9: Alas 6:25 raton nga oras. Mga K5 News, bati ano nagapanguna nga balitaan sa programa.
15: DTX 500 Morning Newscast.
19: Morning Newscast.
9: Sunday edition, September 13, 2026. Para sa dugang mga balita, di pagkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kaibahan si ka K5 Michael Celorio. Kauman kami rin yung, ako rin yung nangin newscaster, ako si ka K5 Rio Trago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
15: K5 News FM.
20: Championing the lives of the Filipino.
15: I Care Gold.
21: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mabagal sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
1: Makakas, ka.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggal. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs 4 Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman bala ka.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
12: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
11: Kumpleto sa mga suplemento.
12: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Biotics.
11: Mighty C.
12: DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
11: DTX Herbal Oil.
12: Clinica Day of Fresh Roll-On.
11: And many others.
12: Plus,

0: pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wala mga K5 natong oras, alasay sa 36 na ito. Agahon, good morning mga K5.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan.

0: Carlos Polo.
1: Well, mga ka-K5, good morning. May day niya agahon sa ating mga suki ang mga tagpamati sa kabilugan niya, probinsya at Akanbanua, makaroon nita Kalibo at Law, makaroon niya Domingo, mga ka-K5. May pecha 13 kung tamakaroon sa bukan nita September, mga ka-K5. Good morning sa ating mga suki ang mga tagpamati sa bilog karoon niya, Banu at Kalibo, kabilugan niya, probinsya at Akan. May day niya agahon, kiyo tanan-tanan. Sangka edition at programa natin niya.
0: Puro, Carlos Polo.
1: Inyo karoon niya mabatian, mga ka-K5. Good morning man sa ating mga suki, ganyan mga tagpamati sa aton niya Kalibo Public Market, sa aton karoon niya mga negosyante. Market day makaroon sa ating Banuit Kalibo. Ay, of course, iba karahay, siyempre makaroon adlaw nga Domingo. Ay, iba kara sa place of worship at meaning sa simbahan, mga ka-K5. May una tabing tao nga rin timprano pata sa simbahan. Wag idagapag at sa pagsimba kung Domingo. Agod Lunes, Manas, at Sabado, isigir ang libak sa isigitawo. Mahilig man naman sa sinimba. Maman baga? O, hindi pa ta maduga aron eh. Hindi mo pinaligos ng ugali eh.
0: Puro Carlos Polo.
1: Anyway, makita kita sa bilog kalibutan pag isa itong official Facebook Live sa live programs does K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share para maging updated kita sa mga balita, lokal mga balita, national pati sa international nga mga senaryo.
0: Puro Carlos Polo.
1: Good morning sa aring mga tagpamati. Bisansin ka man yung party kalibutan, mga ka-K5. Mandaan niya adlaw kimo. Ano? Aga, sa aring nga pag... ililiba makaroon sa atin niya pag ililiba pilang ka mga balitaan aga mga informasyon datan niya pag talakayan makaroon niya agahon mga ka-K5 sa atin niya pag ililiba atin niya pag ililiba makaroon mga ka-K5 ano makaroon datan niya managapon ng mga balita datan niya nagapon na makaroon niya mga headlines. Una kita sa rin ang mga headlines sa mga balita lokal. Action ni Department of Energy. Sa sunod-sunod karoon yung power interruption niya sa probinsya Takan. Band-aid lang. Sunod kay SP Cleofe.
0: Foro de los Pueblos.
1: Saan kabagay sa Banuat New Washington? Tinupokit kagayo.
0: Foro de los Pueblos.
1: Napolcom Region 6. Nagabaton ita application pa sa Aklan para sa examination ita Napolcom processing mga ka-K5. Hinaano man abiro. Anong post yun? Kahapon ay 5 hours ago. Tapos kayo na kita. Balik kahapon yun. Tagin post. Agasta makaroon malang 13. Anyway, sa rin kapag padayon, pilang ka mga balitaan man sa rin karoon niya Kalibo PNP. Agya sa ilo sa mga balita nasyonal.
0: Foro de los Pueblos.
1: Sa rin mga balita nasyonal, boto para ma-impeach si BP Sara dapat mas manaba. Pasa 13, suno sa sangka abogado, grabe na sobra pa yun sa Supreme Court, no? Edo, dayang agsobra pa imo sa konstitusyon. O, oh, edo kasi na konstitusyon. Doon ginasunod, itanan. Tanan yung mga laying na ginobra sa Pilipinas, nakasandig sa konstitusyon. Eh, matindit, eh, mano. Aga, doon natin yung mga balita. No? Patay sa nasunog ng MB Aster. Umabot yun, it's 76.
0: Foro de los Pueblos.
1: Mga balitang abroad, mga ka-K5, no? Iran responsable sa pag-atake sa oil pipeline ni Saudi Arabia suno sa Amerika.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Di mga balita ginatugatan makaroon ita dayang DTX coffee mix ang healthy nga klase it kapi nakakapi ka nakadetox ka pa. May ana karay nga chia seeds may ana pagid nga ampalayag may ana pagid nga DEC o sugar cane extract ang kamapait nga party tubo para masukan do aton karon nga mga diabetes mga ka-K5 no. Aga kung sinin mapakairon sa atin karang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, yagdiyamang sa atin yung Refender Building Osmania Avenue, Kalibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology, yung magapit man sa atin yung ABL Sports Complex.
0: Foro de los Pueblos.
1: Well, good morning mga ka-K5, no? Suno sa report, makaron, no? Bago kita mag-talakay, pilang ka mga balitaan lokal. Suno sa report, makaron, hay... Ginsailoon kara balik kahapon... si dating House Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital sa Metro Manila para sa sangka independent medical examination mga ka-K5. Meaning ha, ginsailin mo sa private hospital as a government hospital. Oh. Ay kung matandaan ninyo ra nga imoray na hospital matapos nga medyo may magagawa nga warrant ka na mga ka-K5 para sa datong issue sa flood control project ay igtutiagi mo sa hospital. Kita nga rang mga pobre, kay bago magtot hospital ay nga panunonggo kapag ita usoy it kwarta inogbayad mo sa examination sa doktor, inogbayad nimo sa laboratory, no? May nga nimo kan may yaka program pa. Galing sa yaka program, may pila man yaka mga laboratory examination, wa man gin yakot it PhilHealth. Waon kun gina totally gina sabat yung ginman sa yaka program, tanan yung kontang laboratory ay ginabayran mat membro, iyakot yung PhilHealth. Inano manabi ay ginapili man. Nano man. Anyway, pabayan natin do PhilHealth ngayon. Ano ba durason karon no? Anyway, makaroon si Romaldez ay nagpaidaom sa halin mo sa Cardinal Santos Medical Center dito sa San Juan kung sa siin na confined ay mo kadlaw nga Lunes matapos nga maaresto sa 7.44 billion nga kaso it plunder. Sos ginot, amay mo tatabong kwarta ron. Billion taron makaroon ako't gawang ang anyo kakita at million. Sa maton man? No, sa mga makaton yung mga pobre, bihira ta kita makakita it mga sang million. Sandara, ibaliwala ta kandaro million niya sinsilyo ta. That's why nga ni, may mga report kita nga nababata, nababasa naton. Mag-count sana sa mga 5-star ng mga restaurant ko na amat, kay ba na ng mga grupo yung mga tig 200,000, ako nur andang mga kinaon. Jesus, mga kong grabit ah. Ay kita, iyan kita sa mga karinderiya nga nag-arayo niya ni kita sa 70 pesos nga order. Oh no, grabe no. Ay kagayo gidaro, sitwasyon ni Manggarano nagpobre. Anyway. Sa kaso nga, according tara sa report, 7.44 billion niya kasong plunder. Ang rupagsaylo ka na ikasunod man, sa sugo makarot sa Digan Bayan para ma-verify ro findings it ana karon yung mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. Di karagon maga sugid at minatod kun sino kon ga sugid minatod ro sino ga sugid minatod karang mga doktor doktor at Cardinal Santos Medical Center o kon daya karang PGH. Ay may nagagawa ng mga report nga ra mga vital sign ta nang stable ta. O, di ba? May mga mauron eh. Pero that's why, hindi anay kita magusgay kasi may mga second opinion niya ginatawag. O, suno sa third division at Sandigan Bayan, suno sa korte, the court deemed it's proper to direct an independent examination and of the accused Romaldez at PJH to verify the medical examination conducted by his doctor in Cardinal Santos. Tama, gatara? O nga, dapat, hay, siyempre, ito'y privado tatong hospital eh. Privado to galero Cardinal Santos ngaran ngani isailo mo sa government hospital ay sa mando tara itaron dai mo karon sa Sandigan Bayan do Sandigan Bayan mga ka-KFM nagaserbi ron yung korte kasi pag infile lang kaso sa ombudsman do ombudsman yan ikon sa mga ato niya nga mga korte ron sa naro fiscal o sa nagatanaw kung may bugat do accusation kimo agun madutlan ka ay i-refer ka sa Sandigan Bayan o sanda taro galitis do Sandigan Bayan o daya bingaran nga mga iring public official sa igto taron sa nasa ombudsman sa Sandigan Bayan. Anyway, nauna niya gin ayo kara ni kaabugado ni Romaldez nga una na imo sa Cardinal Santos samtang may hasta nga mag ka medical clearance mo bago isailo sa detention facility. Oro na siyempre mato dai base kon siyempre hambog ni mga ayo ka ng abogado iya ni man si boss. Hasta nga magmayadra kwan nga may medical clearance undo no. Siyempre, kung amat ng mga masakit nga rin, may mga, ano rin, may mga komplikasyon, no? Nga nagkomplikar, tama na sa agubat, ay, hindi man manay mo pwede. Iyan nga naman ay mau. Medyo maro na, siguro, ay, mintras may medical, nga wapat medical clearance, una nga naman ay mau. Aga, samtang sa hospital, naging pedago sa custodia, kara ita BJMP, sunuro sa mga doktor, kaya parang kondisyon ni Romaldez, do hypertension, ay, high blood, nagalisi ko. Nga si Speaker Romaldez. O tapos, hypothyroidism. Type 2 diabetes, anxiety attacks. Kita mo may mga diabetes, mga galimora. Tapos may anapagin yung anxiety, meaning medyo hindi kahimayang ba? Abo rin ginainisip. Ay kita, ang arang mga pobre, gina-anxiety. Ta kita kung paano kabayad sa itong kautangan, kung paano kita makadagawat bugas. Oh, gain mataratong anxiety. Grabe, kasi buabot, tagali. Kasi may istorya akong doktor, kung may diabetes ka, ay pwede ka galing-galing ma-high blood. Kasi ginasama dari imong mga organ medyo maron baga oh then that's why nga ning medyo paganas dali basta may diabetes ka delikado ta tama man. Sa hearing ko nagtaliwan nga adlaw ginabuhat ni Dr. Rosalio Torres at Cardinal Santos delikado pa nga isailo agi si Speaker Romaldez samtang ginabuhat man kat cardiologist nga si Dr. Rodisi nga kinangan ni itapat hasta anom nga Domingo bago maisailo si Romaldes sa detention facility, ay kita magilangon. Ay mga doktor taray, mga cardiologist nga ray. Di ba man na microcardiologist nga may sa baraha? Bukon sa heart aron mao. Oo, di ba? Ugam ko tama na may sa baraha man na cardiologist. Hindi, sa heart doon daw mga cardiologist nga. Oh. Sa hearing, ay siyempre, nakatagahan na decision it anti-graft court sa September 14 di issue kung magapabilin sa hospital si ex-speaker Romaldes. Yun mga ka-K5. Well, according sa Balacanang, daya ginapakita man ang awat ginasanto. O meaning ay uwa ita ginapili ro daya karon nga presente nga gobyerno ni President Bongbong Marcos. Pag-abot sa rondaya nga pagpasaka it kaso, especially sa mga nagkakasaga karon yung public official. That's why pati si ex-speaker Romaldes ay ginfailan it kaso. Pero siyempre, abo makaroon nga nag-aanoy, abo makaroon nga nag-apati. Oo. Nga, may posibilidad man nga scripted. Ah? Haykon ka mo, abi pa tanawon, ay scripted ra. Ay ginahambag, abi nga pati nga ni Manaro, igampo yung gidaman at presidente ginkasuhan na. Oo, di ba ga? Then, igampo, meaning si Speaker Romaldes. Ginapakita nga, wat, at ginapili. Oo. Ay, tanawon anay na aton, dahi. Pero kung kamo ga taro ko tanon ay kung kamo gapati abi kamo nga scripted ay kun imong tanawon mga ka K5 hay syempre bukon it basta ro kun na libang drama ra ba grabe ang kauyanan sa parte kara ni Romaldes un makon mga picturean ka si IDJ mong maron syempre may mga magshot aron don igtong sa ospital mo ay may oxygen mo magmag tang aparato ka nagakabit oh aga daya makaw ni Micho, siyempre, makahuya man sa party ka na abi. Oh. Kasi gusto mo ko i-project at Malacanang ipakita nga, heads will roll, agwat at ginapili. Ngayon do, pwede man nga, posible, nga mangin sacrificial lang ba, abi man na si speaker?
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Kato na abi manay sige man manay kung kato ni ina ka man expression ay dalaw-dalawon tagaling medyo maon baga pero bukon siguro ay ah dahil ngani nga kon matabo ron bahay syempre ang lagay ba ay ikaw ako gat aman na riyay birahon ta kamutan na nagud ka ililiba kita rin maron kon matabo damay-damay na makanta ton mo mga K5 mun sakali gid man nga may mga iba pagin nga involved kung mapamatudan yung mga may saga. Oo. Ngayon man si Saldi ko nga tutuwa gitagihapon ni Dakpi bagay. Ngani, makaroon doon mga ka-K5. I don't know. Kasi may mga nababasa gagi ako nga uwa ko na yung motsaga. Ang bagay datong congressman sinas si Abante. Advanced agi mao. Oh. Taman at saga. Uwa taman na yung motsaga. Uwa taman at basihan doon mga akusasyon. Sino pa sa bato nga to? Hay, pero siyempre, may una takaroon niya korte, may anti-graft court, takaroon niya magatimbang mga K5, base man sa pieces of evidence na ipresenta, di ba ga?
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Nga ni, masadya na makaroon, itagan-awo na itong dakon, daya ba nga mga K5, hay, ano ra? Kung baga, hay, hasta si Indon, daya makaroon niya pagpasaka ng rait kaso kay Secretary Romaldes. Kung baga, dayara ay may madutlan mo kung hindi. Tagan-awo natin da. Ay bahala un karon do mga pumuyong Pilipino nga magusga sa uli. Oh, di ba ga? Basta ginauman ko, kung ano man do daya nga nagkinatabo makaroon sa nasyong Pilipinas, kaparte ka rin do mga butante nga nagbutang kanda sa pwesto.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Sininggit kamot corruption eh. Sige man din yung boto sa mga nagapugungko ngon makaon. O, di ba ga? May mga sininggit ko ng grabe man ng corruption eh. Sige ta halat, tamay mo ta ng corruption sa anong time. Pero majority man gyapon sa mga Pinoy, sanda man gyapon ginaboto, paalin dun. Ay kung gusto it pagbago it daya karon nga daya nga nasyong Pilipinas, pero pagbago ta ko ni halin ta mismo sa tao bukod at sa nagakandidatong politiko.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Anyway, sa ating pagpadayon, pabayan natin, makantan, awo natin, bantayan natin ng mga ka-K5. Oo, kung ano kararumangin resulta sa pag-file ng kaso kay Secretary Romualdez. Anyway, balikan natin ang kiniro impeachment bago ito mag-commercial, mga ka-K5. Again, hambag baka ito ang kabugado, so dahil man sa report ha, dapat mana ni Attorney Calleja, mas manaba pa mana sa treasurer o voting threshold it mga senador judge sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Dahil man ang bukon man ito, 24 ka mga senador hay, nag-intra man na sa hearing. Ambag ito akara ni Calleja. Sa ginambay na nakara, ay una, bisa constitution ay dapat may concurrence meaning pa ibig panugot ito, 2/3 of all members. Ay, pero, wa man naman na ginambag, aro, numero, ginambagan niya sa constitution, 24 eh. Ay, iba ay, siyempre, iba ay, hindi makita, no? Pero sabi man na kay, dayang, kay Senador Bato, hindi ko tayo makita. Pero Senador Tagihapon, imaw, pangaywa kay, ano ram, kay Daya Karang Jinggoy, no? Ay makan, may ginapangatubang nga kaso. Pero wala ginahambag sa konstitusyon, nga hindi, pwede nga bukon tagyapon sa senador. Ay pero, runumero tagyapon senador makan is 24. That's why the two-third votes, mga K-5, ay dapat ana, nga ano ra, 16. Ang nakabagag sa konstitusyon, no? Accountability of public officers, ginahambag mga K-5. The Senate shall have the power to try and decide all cases of impeachment. When setting for that purpose, the senator shall be oath or affirmation with the president of the Philippines is on trial. The chief justice at the Supreme Court shall preside but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. Klaro, agdo na nakabutang sa konstitusyon. Ayan, bag-uho naton da ba, kamayad.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Nakabutang ron sa konstitusyon nga ni eh, doon na dapat doon doon. This is my personal opinion. Bisan bukong takot abogado. Eh, klaro man eh. Eh, bisan during our elementary, ginaturaan kita ka to. Hambaga itong mga maestra. Read it carefully. Read direction. Oh, medyo mga man, ginatudaan ka kung paano ka mag-analyze, mag-intindi sa mga bagay-bagay. Ay, klaro ho. Oh. 2/3. At 24 sanda.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: Ay tawa, abogado, tabiro gamay. Pero according mata sa report, daga, entitled mata imoron sa ana. Tanaman kita, entitled kitang ano ay, sa ato niya sariling opinion eh. We are applying 2/3 kasi ginatanaw man na naton sa laye. Concurrence man ay 2/3 members. Awan man na ginhabang 16, awan man ginhabang 24. So mawabol pa manar numbers, 2/3. Doon mataraan na nga din mataraan ng pag-anuradaya karon nga pag-intindi ni Calleja, ni Attorney Calleja. So, matagit at mahimo ko na yung opinion tanana ron, no? 2/3 mana is movable. Then, mana yung numbers mana of all members. O galing hay, what, abi sa Constitution, tao kung paano ginaba na ng movable mga ka-K5, 24 taro senador, abi. Agro 2/3 ang mga ka-K5, yakip, tadi ka 24 nga ka mga senador. Oh. That's why, nag-conflict mo karon to daya nga opinion, it, pilang ka mga abogado, no? Pero kung basihan tani mo do written constitution 1987 constitution ay dapat disisize tay.
0: Foro de los Pueblos.
1: Oh, hey. Ayan kinangan natong bag-ohon do constitution, ha? Para di kara sa pag ano nga ra kay BP Sara pag pag ano ra daya karon nga pag pag impeach sa bimanakana. Oh, di ba? Ay makaroon mga ka-K5, di karaya man, iyaman gyapon sa ato niya konstitusyon, ha? Sa ato niya konstitusyon, daliyang, sinya ni Rato Kainay, ako na itong research kabi, di karaya, the President and the Vice President, the members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for conviction of culpable of violation of Constitution, treason, bribery, graft, and their crimes or betrayal of public trust and all public employees shall be removed from office provided by law but not by impeachment. Yun pala mga K-5. So meaning, hi, ano, tarasanda mga K-5, pwede sandara maanura, daya karang yung mabuong mata sa daya karang pwesto sa dayang dayang anura sa mga violation nanda sa dayang dato yung pangmisyon bribery, treason mga K-5, no? Pero ginahambag ha, biron hay dayang ano ra mga ka-K5 nga dapat ay ma-impeach anay siguro sandara. Kasi may mga gin-file, abi makaroon yung mga kaso kay BP Sara. Eh, no? May mga gin-file makaroon yung kaso, may mga grave threat. Pero dapat ma-impeach ta anay imora. According sa report, dapat man na ma-impeach ta anay imo bago mo file net criminal charges. Oo. Do yun ta anay. Hey, that's why makon gusto nanda karang ma-impeach mga KK5. Pero makaroon nagabunggo or opinion, the legal opinion, makaroon, ayan pila man na rubutuhan gyud mayo nang dapat mas manaba pa man sa 13. Pero gahambay tara constitution dapat man na 16 ta. Oh, hay siyempre, kun ako tay bisan bukon ako ta abogado, personal kong opinion na siyempre constitution tara tong sundon rondo nay.
0: Sa bawat katanungan may kasagutan. For all De Los Pueblos on the spot.
1: Sa atong nga pagbalik, dugan natin yung mga balita. Dato ba yung kahaba abira itong legislative inquiry nga ito, nagbuhan kita at mga brief and concise ang mga information ka ito kay Speak Leo Fay. Kung ano ro, programa at DOA, saroon na yung sunod-sunod nga brownout, balikan taron tapos at ma-reminder, standby.
0: Foro

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakas, mangabuti ka.
1: Anyway.
2: Doon mga benefits. Ano ang mga bintaha pa?
1: Ang bintaha nga gusto ko mag D3 Bio. It's because pag tumar ko D3 Bio, sa intestines ko pa lang may protection na sa nga ginahatag. Ang aligning sa akon nga bituka da be, likupo na sa medium chain triglycerides para ang mga toxins hindi na magbalik sa akon lawas. Toxins nga halin sa akon ginakaon, halin sa pollution nga akon mahaklo, hindi na magbalik sa akon sistema. Ipagwa na lang natanan. Plus ang imo nga cleansing nga tungod sa D3 Bio mo, kay coated ang imo nga lining sang intestine, ang higko madalhay na lang hindi na magbalik pasulod sa imo lawas.
3: Basta. May isa ka research doc nga ang monolaurin kampiyon sa pagpatay sang salmonella. Ang salmonella nga bacteria naturally occurring sa aton nga large intestine. Pero kung inisya ang mga kanto sa pupo ag mainom mo will cause you diarrhea. Ang nami gali subong Dr. Ramil, Sir Kevin, Sir Boy. If you want to go into places hindi ka sigurado sang ginainom mga tubig, you take D3 Bio. Kay ang D3 Bio will efficiently and effectively kills salmonella nga bacteria. Hindi ina mahimo ni plain D3, ara lang sa D3 Bio.
4: Correct, no? Isuportahan ko lang ang bali ni Sir JP. Nga ang gusto ko D3 Bio, kung magbiyahe ko, isa na lang yung dalon ko. May D3 Bio na lang ko, nga ah. Kaya ang D3 Bio ko sa tanan, halos sa tanan ng infection, ara
5: Sir
4: na siya.
5: Boy, kung may D3 Bio ka, daw alsa ka sa pharmacia.
4: Pharmacia, no?
3: Kumulito ka na.
4: So, example, may pharmacy ka, ngalan, may Rayo Pharmacy. Dugin hakwat mo ang Rayo Pharmacy upod si imo. Sakit sa tiyan, ara siya. Sakit sa ilanat, ubo, sipon, ara siya.
3: Diarrhea, ara siya.
4: Diarrhea. Medyo tired, may ano ka, may brain fog ka, kulang sa energy, pwede man siya.
1: Kung may super acidity ka, pwede man
4: ang
1: siya.
4: Ang pinakanamigit, anakas tunga sa biyahe, hindi away ka baklan pagkaon, hindi ka magutom.
1: Hindi ka magutom.
4: Tunga ka lang, no? Kimara siya, dahil yung source of energy.
0: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka!
5: Namiangi ko yas D3 Bio. Kabalo ka, huwag ko kabalo. Sino ako mga kilala kung na-infeksyon na ba na?
3: Ay, amo na da!
1: Amo na!
5: Oo.
3: Oh, realidad.
5: Realidad. Pwedeng posibilidad nga may infection imo tupad, imo co-worker, imo mga tauhan. Need ko gid nga every 8 hours, Sir Boy, mainom ko D3 Bio para may first line of defense na ko against sining mga kagaw. Nasugot kag sa hindi, wala ni kaong tataning flu ni, kaya para ma-flupigado ta.
3: Flupigado ginagid.
5: Masugot kag sa hindi, biskan ano pa ni mga mask, biskan ano pa nga gloves, ang chance sa kagaw, yung masulod gina. So, ang question is, diin kaya maggasto, dira ka gasto sa imong mga mask, sa imong mga gloves, kung ano-ano pa da. Or inang ipasulod mo sa imo
3: na punto
5: sa sulod. Ako yung mas gustoon ko nga magasto ko sa pag-inom ni Tribayo kaysa magsigi ko mask, balik-balikon ko singhot ng akon nga ginawa.
3: Ang iba na ganito,
5: nanglan ko oxygen, puro lang carbon dioxide niya akong ginasimot. Ang ikada pa gid nga nakabulig sa akon sa ni Tribayo, ang imo blood trust, dula ang anxiety.
3: Amo ginasulod. Amo la
5: ang versus anxiety. Trust versus anxiety. Once nga naka ni Tribayo ka, grabe ang trust mo. Oh. May naka-D3 Bio, kuya.
3: Correct.
5: Kaya niya pat yun sa... Kuan?
3: Nang klaseng...
5: So, peace of mind. Pero kung wala niyo maintindihan ang D3 Bio, biskan wala kaya balatian niya ang kulbaan ko. Ang iba niya, gairmitan nyo na lang.
3: Gairmitan nyo na lang.
5: Gamay nga trangkaso, gamay nga ano... Basta COVID na ni. Ang bintahagin ni D3 Bio, instead nga hindi parang patay, kaya naka-D3 Bio ka, buhi pagyapon sa sila. Kaya man, kung wala ka D3 Bio, pang-atakiyo na sa imong mga immune system, pati ang mga good cells mo, patay.
3: Ang mapupila ka milyonis na nga sila na patay.
5: Siyempre, ang matupan na yaya.
3: Himuon mo pa na liwat.
5: Iyan na kordonan niya, para di na maglapta. Kordonan na niya daan, hubago na niya daan na, para hindi maglapta. Kaya once nga, hindi na niya kordonan, at ipatay, pero kung naka D3 Bio ka, malikawan ang paghubag.
7: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health.
8: News.
9: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
10: Balik kita marasan nga mga balita, mga KFM, dahil mga balita, ginatod gaton, makaroon ni Extend Food Supplement for Men, manggranon sa amino acids, sa phytonutrients, isang kapanit, makarot, aglabo, waska, nga makabulig. Para masolusyon ang frigidity, erectile dysfunction, nagapatas manit potency, ag passion, mapagaki man ako ng mapababayo, nagataw pag ilit extra enerhiya, nagapatas manit libido, ag nagataw at extra performance. Mabakal sa klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
11: Puro Delos Pops!
10: Dalihan, bago natin pabati ro dayang interview. Pigod mo lang rai. Jason Natabio, good morning ka K5 Mike. Pabati, pabati kami sa Mamba. Gabigid sa Natabio family, pero may ginagapamati sa K5 News FM. Thank you ha. Kay Rachel Casis, good morning Sir Mike. Greet mo ang mother nga si Hernonita Gaspar. Iya sa Matapaw, ag si Toden Alfaro Plaviano, it Candelaria watching you live. Thank you. Kay Rachel Casis, ma'am, good morning ha. Ah, so okay, natin mo ko nag-aagar ay. Nasa, may kilaga man ako, nasa Matapaw ay. Doon na lang galing ha. Sa Tabiling ba ito? Tabiling ha. Bingay Almanon, good morning kay K5 Mike. Happy Sunday everyone. Good morning kida kay Bingay Almanon. Follow the rules nga ni amboy nanaw. Tama. Oh, that's why nga ni raton nga personal ko tang opinion sundon ta nato no constitution. Mahinambay ta kadali ta bigambag mga abogado nga ra. Syempre may kanya-kanya man tang opinion eh. Ag nangawahan ko man yan sa mga abogado, mag-eskwela sa nasang kalibro man lang. Oo, although may mga revised edition ah, biron sa nda mga kakaifay, pares man sa engineering. Ay da ako nga fourth year nga engineering, agraan ang manghod nga first year gainyo, tara libro it first year. Oo, nagbakay kami libro last month. The first year nga to, 3 years ago, ay, gain nyo taro, ano, makaroon, mas advanced. Tamaro mo siguro sa mga lawyer, no? Nga ni, may kanya-kanya sa nang interpretation sa layi, no? Pero whatever the interpretation is, aba, English, may una nga 1987 Constitution, nga imaro pinakamataas, nga layi, iya sa nasyong Pilipinas.
11: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
10: Agindit anaton mabenda loron. Unless nga may aton karon nga constitutional amendments, may atong chatsa nga ginatawag. Oh. Bisan mangutan na pa kita sa Supreme Court, bisan bukon kita ta abogado. Oh. Anyway, Bingay Almanon pagid. Kung mag-attend nga ni do senador tanan 24 sila, gina roll call absent man or nagtatago. Tama. Tama ron oh, gina roll call doon eh. Meaning pag gina roll call ka, gina kilaya ka gihapon nga senador ka. Diba, gabisan sa mga session, inatendiran natin yung mga session, pag inabag, Honorable blah blah blah, Honorable present, Honorable ma'am present, Honorable Juan de la Cruz, on leave. Oh, ilabutan mo on leave. Oh. Diba? Pagkabon, Senador, blah blah blah, present, oh, Senador Bato, nagtatago. Pero kinaroll call, imaw eh. Jinggoy, oh, Senador Estrada, sa hospital. Pero Senador pa rin, member pa rin, 24 senators. Ang ginahambag, according sa Constitution, dapat 16 do pagboto para ma-imbits ng kabise presidente. Anyway, thank you sa atin yung mga listeners. Miss Maria Lisa Nacor, good morning. Good morning man. Anyway, sa atin makaroon yung pagpadayon. Thanks, sunod-sunod man karang mga power interruption. Ay ko nagtaliwan nga adlaw, although ha, follow-up to kanina ni K5 Leonard, naka-attender kita imaw. Nagbuha ko at daya karoon niya, mapigod malang interview, mapigod, medyo mabahaba, masadya, tamang istorya. Ay, kung ano ro plano yung DOA, ay say, dagamit ipera law, mga ka-K5. Daya karon niya ginatawag nga, ipera law nga mga ka-K5, dayo ang electric power industry, yes, sa Pilipinas, mga ka-K5, ay sa idagom tanan galeron, daya karon niya mga, daya nga mga planta, nga nagataw ka to, it supply kuryente. Ag saan da nga tong, daya mga ka-K5 nga, ginpatigayan nga itong legislative inquiry. Ay, oh, ban-aid, tananda naman ang plano. Anyway, pamatian na ito. Na. Mas may siguro si Espec Liofe, mga ka-K5. Doon galing natin kung maghaba. Gido. Anyway, pamatian na ito si Espec Liofe.
12: Member Apolinar Cleope raton nga chairman sa Committee on Laws, Rules, and Ordinances ang galing palalawigan in connection ko ng taliwan niya itong adlaw. Kung inadlaw yung nagpatawag karaita, legislative inquiry raton niya sa guni ang palalawigan. Para niya masayran ng daya karang sunod-sunod karon niya power interruption niya ron sa atin niya probinsya at Akyan. I think kay sabi lang ka mga probinsya man, especially of eh, ano gid rason it aton karang legislative inquiry?
8: Thank you gid no for daya nga rang opportunity. Pero matuod ta karang ay nagkahawag buga kita to na yang sitwasyon nung nara makaroon iya sa aton na probinsya ay kung amat sa sang adlaw ay mga kaiwa katatlot ano mga power interruption kita no. Ag bukod na tara it karaya lang nara ng mga inadlaw kundi nga medyo dinomingo at apilagot ang domingo sambugan yung nani siguro no na makaraya tara atong sitwasyon. So ginpakamayad natong da nga matauan it kahayagan para nga matunan man it atong mga pumuyo at labaw sa tanan doon ay ma-inform kita kung ano git abagaro rason o daya nga rang nayang agkabangdanan to raya nga rang terminaton nga rang gina-experience yung brownouts. So mauron do rason kung pamanit nag-initiate kita it legislative inquiry gin-invite naton kararo Akelco, ro NGCT, agro Department of Energy.
13: Okay. Especially of sir no, sa sunod-sunod karang brownout, kun amat dun hay may magwa nga mga statement na babasa natong social media NGCP an adaya karang an ra unscheduled power interruption. Ano kuno do mga rason kara hamanit nagminawrat ay although may ginhambaw sandang na sa yellow alert kita pero siyempre ano ro andang amangin tikang abikara para ma-prevent man dakon sakali
8: ito rika to sa aton na to nga kwan na legislative inquiry. Ito na to na sa Iran nga dukabangdanan ko raya nga ratanan na problema naton makaron ay rong kakugangan it supply it kuryente no. So, pamat nagkurang. Una, naghagos dungan nga nagnayang abiriya o mga planta, no? Iya sa ginatawag natin nga rang Visayas grid, no? At rung nagpalala kara ay pagka nayang abiriya man kurayang planta nga pinakamabaho nga rang planta iya sa Panay, no? Sa nayang Iloilo. So kurang gid na mayad ro supply it kurinte.
13: Dengeliro sa bilog sa mga rason makaron ano ko naman baga ita nagkabiriya rason da especially of eh, kasi ano ro andang gatong karatan krudo na tong ginatawag nga ron or ano ro mga possible reason mantat nagkabiriya nagdungan ta
8: actually ro rason kara no ay may andat abi nga ginatawag ramat ang schedule it ginatawag naton nga ron na preventive maintenance no. May wa taw galing kabot sa schedule it preventive maintenance ag nag abriya utaro aton na nayang mga planta nga ra. So do planta nga ra hay ro iba kara hay diesel powered ro iba kara hay coal no. So mauron do rason nga ginakugang kita riya it supply. Now, so the NGCP nga ra, daya sandararo ga balanse ka aton ng mga kakugangan bala ko aton ng power supply iya. Sa bilog naton ng Visayas grid nga ra, iko mo nga ni nga sandaro nag-transmit, no? Sandaro ginagiyam, sandaro highway. So, oriente nga ra, halin sa planta, maagi sa power lines, transmission lines rather, no? It na yung NGCP. At cellphone diet akil ko para nga i-distribute ka itong mga tagsa ka panimagay. So, moron nga nag-resort sanda sa manual load dropping, agad to nga hindi man baga nga daya yung premier brownout at dato at aron nag-arumay power, kundi nga ginabaki-baki baga, ginabalansi, nanda, no? So, moron doon nagkatabo makaroon sa aton nga rang sitwasyon.
13: So daya nga NGCP nga ra, especially of eh, di ba, yaman kita kabuo it, ano ra, daya nga mga power supply nga ra. May sarili man siya ng planta ra, di ba?
8: Wa tarong sanda planta.
13: Ah, okay.
8: So, NGCP, wa tat planta ro NGCP. Base nga ni mga awa kita, ay ginpangutan na ginamon doon ito sa para klaro ba ya?
14: Oo.
8: Sa during the legislative inquiry, ay raya nga rang makaroon nga iya sa nabas nga rang windmill, no? Raya nga rang, ag tagsakat, madalag nga rang hydro.
14: Oo.
8: Ay wa karon ga direkta it supply sa akil ko.
14: Ay sin tagali, ay tagaliran especially of kasi yan nakabutang sa probinsya ta kan eh. Ay sin sa naga supply.
8: Iya nga ni nakabutang sa ato probinsya.
14: Oo.
8: Pero wa karon sendat kontrata nga ga supply sa akil ko kundi sa national government ta ang da karon nga kontrata. Sa feed in nga ron nga nayang contract sa national government. Ngani, naranda karon nga supply, andang gina-generate karon nga power, ay nagadiritso pa sa ginatawag natin nga rang grid. Sa grid, no?
14: National grid corporation. Bisayas grid.
8: Bikaron taro nagadiritso imaw. Ang i-distribute yung dayon imaw, it in GCP.
14: So meaning, ay kitang ro dayang andang nga gina-generate nga rang power ya sa probinsya at Aklan, windmill, agrondayang hydropower plant nga ray. Katuman ka ba kayo, akil ko, paagi sa NGCP, medyo mauron patagalina, bu pata na agyan?
8: Do yun do matuod, no? Do yun do epekto, kung ginatawag nga rin itiralo. Ngani nga, mayadyat nga ni ro, akil ko nga ra, ay katuan ay may andang rang kontrata rikara sa ginatawag nga to nga rin miranta o kung kabati ka na yun.
14: Kabatihan ko rin, no?
8: Ay at least do yon nga ron hay may kontrata ta kandaron nga kanda taga supply ani nga medyo nahagan-hagan da aton iya nga problema kato anay kat sangkiri pagang rukugang ay makaron ay highest bilog nga Bisaya sa ginakugang so moron do rason
14: no so makan specifically of ay ano man do sabat it syempre may andang may schedule maintenance gali so meaning ay agwa ta kaabot so meaning medyo obsolete siguro ng mga planta nga ray ano madambag it dayang mga kumpanya nga ra kapres abi ko naga may mga planta nga ra ano mga planta ra sanda especially of eh
8: ay well, Department of Energy nga ni karara atong din pangutana no kun ano gid abi ro rason oro plano ko Department of Energy nasandat abero naga monitor naga control ko power generation ra ay andang sabat it in this it nayang DOE ay nayang ginamonitor mananda kaya nga ra nga mga planta ay alinun mo ay sipre makinamanda kakala abriya man ag raana ka ra nga solusyon o Department of Energy, ito yung pwede na ito mahambay buya kung sa mga ninahe, band-aid yata.
14: Okay.
8: Oo, band-aid yata ang dakarang solusyon for the meantime. Mabutang sandak storage batteries at power bars, no? Para nga ma-unan do supply iya sa Panay. Ay, mabaho, abe, among the islands iya sa Visayas, ay Cebu at Panay nga rara pinakamabaho nga naga, konsumo 8-20.
14: Dahil mga planta nga, sir, ano rin ka pa nag-iya ka kung ginamon dito sa DOE? Mga private company, di ba?
8: Yes, private companies taron.
14: Pare sabi man at mga anong kumpanya, sir, halimbawa?
8: Ay, do yung nga rong una sa nayang Iloilo ay masadaywa karon butagana, masaana nga hindi lang ako sigurado, no, kung ano rin ang agan kita ka kumpanya do yung nga rong nga PEDC, no? Panay Electric something. Yung karon do Sambilog. At Sambilog, tag-iya sa Dingli, tag-diesel nga ron ay ano, SPC ba ron?
14: So, may mga private rasanda, sir. May andaman yung representative during the legislative inquiry kung ayan, may plano sa na magpatindog it mga planta ay siyempre, negosyo man daanda nga rin. Bisan paano kakita, saan na bagagod ma hindi man mabutang sayang araw mga konsumidor nga bisan may kakugangan ba kay bukod pirming brownout kung ka pabaskugon na ng planta ano nang sabat
8: wa man representante karar mga planta ay Department of Energy tangani kararo nagakontrol kanda may doon nga nirang ginambag Mike na may ipiralo nga ron hindi karon kita tanan nagabase do Department of Energy tanan daton nga yang kasuguan na hanungod sa kuryente nga sandig di karon sa itira nga ron. Pati ro yung mga spot market nga ron. Ay mayadya nga ni makaron ay nag-intra ro Energy Regulatory Commission dayang ERC. Na ginbutangan ng dait pagduyon nga ron na secondary cap nga ron nanda nga ginatawag sa presyo sa spot market.
14: That's why nga medyo na dayang pagin ta TRC medyo may nag-regulate siya na bimana medyo mo on speak Leo fe.
8: Bukon it nag-regulate kundi nga sandaron dun naga tama ka nag-regulate pero sandaron dun naga ano nga ni pagtawag ka ra naga monitor ko aton nga ron nga mga presyo sa nayang spot market. O kuryente. Ay namaroon do rason kung naman it nagtinaas aton nga bill, kuraya nga rang nagtaliwan nga rang mga binugan, ay tungod nga una kita sa spot market nagabakay.
14: Ay, okay. Ngani tama ta. O dahil sa bilog sa mga possible reason, aga, ginakolekta ang yakata ni Takelco. Kasi ro, Takelco nga, gapakyaw man kan ka sa mga negosyo, baligya, gapakyaw man sa daigdura, ita power supply, kanda man lang ga, sanda din lang ga-distribute yakata ni tama, sir?
8: Tama. Aga, salamat man yan kita ay Roakel ko wa na nagagi ginasukot kato pinsan
14: yan no staggered na ng stag
8: medyo ginastaggered na daro repayment so makonsukton kita pinsan ko Akil ko pero madagagan tara aton na ranga bill it mga siguro mga 25 30 pesos kada kilowatt hour
14: oh makaroon yata medyo 30 or tama ta ito 13 or 14 yung sobrangan ni kita siguro sir eh.
8: Matagadagagan niya ni 15.
14: Oo, oh, yung mga konmutara, according sa mga presko ni Takelco ay medyo sobra piso, malangan ikan dagaad to nga ni Kababo, ating charges nga rahalin nito si Babo ang rang ginasukot.
8: Ay, doyon nga ni Karun, dumamingaw, ay siyempre, sanda tabiriyaro da ato bangka ton, ay sanda gilang atong ginabili na showroom kung hamat nag-brown out nga ra.
14: Pero harap na makonsera. Okay, ay so, ay ano ro pangako ay taga DOE ka to? Ay siyempre, sandaro, kung sa ano, isang da pinakaugo, baga? Tanan nga nga mga, kuan nga ra, ikan daga tanan ka sunod, bangon yan, sa pera lo, ay, kuan kita si Daong Kitat Layi, eh. Ano ro pangako at DOE ka ra, speak Leo Fe?
8: Okay, doon nga ni ro, sa bilog nga mamingaw man, ay randa nga gina, prunisa ka ton, sa raya nga ra nga bulan, ay tag-angkong gihambay kimo kay ng band-aid, gata, no? Mabutan lang kasanda ko ng storage batteries nga ra ag power power bars para sa panay. So ningaw taron ay storage batteries ra yasta man lang sa daywang oras. If ever, no? Ado power bars nga ra, hindi man natong daman sa ligan, man o gidkararaan na mag-generate na power.
14: Hindi nga ni, kung pilang kilowatt na mag-generate nga power ka, nag-distribute mo sa bilog nga panay, ay. Tama, band-aid, tama tood.
8: Band-aid yan, aneron, nga, mintras nga, nga, hindi pa mag operational, kaya nga rin ang mga nagkakasamad na planta.
14: Oh, kung sa mga anak DPWH doon, ay gupon-gupon yung anay sa mga gabot-gabot nga rin, medyo maon niya, Bimana. Kung sa karsada, medyo maon rin.
8: Oo, medyo maon rin siguro.
14: Oo.
8: Oh. Halimbawa natin.
14: Oo. Oh. Oh. Oh. Sir, last question.
15: Foro de los Pueblos.
10: Anyway, dito nabatihan do interview natin, portion it interview mga makaroon mga ka-K5, no? Kung sige nga niron mga ka-K5, hay... makaroon abi ron dayang ano raro dayang makaroon nga DOE ay under supervision do tanan yung mga generation companies nga kat nagatao ta power baga iya sa Akelco mga K5 bag kung sa sindo ni under supervision andara ay ginatawag nga ni Rasanda nga nagatao karon ita mga polisiya no pag abot sa dayang ginatawag nato nga supply at kuryente ay sandaro daya karon nga naga-supervise no? Sa idagom ng daratanan mga ka-K5, no? Ag, kay Bankan do aton nga, I think do aton karon nga ERC mga ka-K5 sa idagom karon iti pera lo. Saan daron nagapatuman iti mga rules ag mga presyohan iti kuryente? O, isa makaon iti kataas, tara aton nga gina bayran ka makaron mga ka-K5. Kasi rondaya nga mga power generation nga mga kompanya. Halimbawa, ako manig may ako na bimana karon nga planta, no? Halimbawa, may planta, bimana ko ita rundaya karon nga daya nga nag-generate it power. Ibaligya karon sa daya karon nga wisem mga kakay-5. Doon karon nga wisem, may di ka to man gabuo rundaya karon nga mga electric company ita supplied kuryente. Kung katon bagay sandar supplier, ag sanda, wholesale sanda mga kakay-5, medyo kung katon bagay, una sa puno, kung nagabakay ka, bimana ita. Halimbawa, gabakay ka tinuga, no? Ga, nabutang ko sa imo mga talipapa sa mga banwa-banwa o sa kada baryo. Ay kagin sa public market mabuo. Oh. Gaaga ka pareha mo man doon di karon mga ka K5 ay rondayang electricity spot market nga ra uwis ay mga ka K5 ay sandar man doon naga penalize man da sa dayang ano ra dayang kung mga nag-aabuso ka bimana no isandar sa monitoring man doon mga ka K5. Oh. Galing makaron dumasubo gat anay according ni ka Speak Leo duungan. Duungan na nagkagubar o daya nga mga power generation company nga rarandang ang mga planta baga. O. Duungan ta. O, eh, pag duungan dat guba tao kung mga base nagkataon niya o base nagkatrato, nagkataon lang. Ay, buta niya takunot battery at power barge. Nga ni, I expect pata kita mga K5 nga bukan pata stable gid ron daya nga ano nga ra. Daya nga ano nga ra makaroon mga K5 o daya nga supply nga rat kuryente ag dayat among kataas tara tong ginabayra. Oh, di ba ga? Anyway, sa ano makaroon nga pagpanin, dapat dayat aro ginaimbestigan ito atong yung mga senador. Oh, galing nga dayang nga mga congressman. Galing mo kan, mas busy tabi sanda mo kanigto sa dayang impeachment.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. For all de los Pueblos on the spot.
10: Ngayon linaway, tani sanda kung paalin, tana raw bugutuhan kung below 13 or 16 eh.
16: Foro de los Pueblos.
10: Pero mga ordinaryong Pinoy nga rin ginatagliog sa bagayran makaroon itaatan nga supply at kuryente. Permi nga may power interruption kasi ro NGCP nga rin. Ikaw ang linya at ang lirana. Ginaagyan niya tarasanda. Parang highway at tasanda. Ito yung supply at kuryente pagto sa Kelco. Oo. Nga nero na ikonamat magpawang rakel ko ituro nanda sa ano ra sa NGCP. And the NGCP kan gaagir mga supply ita kuryente halin sa mga pribadong kumpanya nga mga K5. Di ba ga aga considering ro probinsya patakan iya pa sa punta. Sa punta pa igto sa Cebu agya kararo mga planta sa Iloilo. Agiya pa paman ka aton lumabaw na aton yung ginarimit ita aton karon nga taxes paagiron sa Islay Boracay.
16: Sa bawat katanungan may kasagutan. For all de los Pueblos on the spot.
10: Dapat mas stable do ginatao ka to niya supply at kuryente. Tama? Anyway, sa atong makaroon niya pagpadayon, tanaw na itong time, follow up si K5 Leonard. Balikan taron tanan mga K5 pagkatapos at mga reminders sa last 7:25 na tagahondo oras. Dayang mga balita ay ginatao man ka itong makaroon ita. D3 Bio nga ra. Ginibaro ka basong gid cold pressed exoverin coconut oil like vitamin D3 sang kasop gel capsule. Nagabrat na D3 Bio nagabrat na pakaimportanteng papel sa pagkontrol nga hindi magbawar cellulite cancer. At bisan do, pagbuo mismo ko cellulite cancer. Ang klinika D3 Bio bukod niya mat manggaranon sa vitamin D3, ginapanami man kararong absorption it mga vitamins, magaling sa atin mga ginakaon. Ang rofat soluble nga bitamina nga sambilog sa nagapaw ng sangkape kinanganan para makaobra kita mabasog ang klaseng protina magasuporta sa immune system kontra man sa cancer. Babakay sa klinika de alternatibo medicine and wellness center yaron sa Refender Building os Manny Avenue Kaliba Aklan sa Prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
16: Foro de los Pueblos.
10: Sa ating pagbalik, may follow-up si K5 Leonard at mga report man ni K5 Regilin pagkatapos at reminder. Standby.
16: Foro de los Pueblos.
17: Ang kakakampiyon ng estasyon sa Kalibo Aklan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
18: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castanyo, ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika, kulayan ko mangingi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend food supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang una,

0: ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX

0: Mix Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix. Mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty

0: Breeze FM Live Reporting Competition Year 2 Pantayan.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: Balik kita makaroon sa rin yung mga balita, mga ka-K5 sa rin nga pag ililiba alas 7.35 na tagahon na itong oras. Ay, gaday mga balita, ginatod ka itong mga K5, bitaron dahil makaroon nga DTX500 sa kasuprir antioxidant supplement nga abong binipisyo para sa itong ikayong gawas. Nagapaw ng epekto ginasukan ng oxidative stress ang kaproseso kung sa sinig kakasama dosili labangon sa sobrang mga free radicals sa mga molecules na nagataot premature aging. Pagi sa mataas ng antioxidant content, nakabuling rin DTX500 yung proteksyon ng dosili la para hindi ra masama dag nagiging healthy ratong organ ng immune system. Maliban karon ng DTX500, may potential man nga masuportahan do tawo nga may type 1 nag-type 2 diabetes. Bangon sa mataas ng antioxidant content, naganabaro inflammation nga nagabulig sa regulation blood sugar level, parehong importante para sukan do mga diabetes. Sa kabilugan ng DTX500, wala man nagabulig sa pag-detoxify kundi nagaserbing natural na suporta sa healthy metabolism, malimpyo nga gawas, matibay nga resistensya kontra sa chronic disease kapresko diabetes. Of course, ang partner is vitamin C. Kailangan man do vitamin C nga nagpabaskog resistensya sa kagawasan, pero mas na-recommended eksperto sa medisina, mas manami nga mabahuro may bulig it alkaline yung vitamin C, which is makita nimo sa Mighty C. Mas pinabaskog klase vitamin C ay ginaproteksyon na natong kaugat-ugatan ag pati ratong tugan nga nadugangan do collagen production. Sa aton karon nga panit mga kakaifay para manami gihapon tanawon ag mabaskog ratong resistensya. Mabakay sanda sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Refender Building Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa IBL Sports Complex.
3: Puro de los Pueblos.
2: Balik kita makaroon sa aning pagliliba. Sino ro mauna ita report K5 Fred, no? Kay nang Nerna, Ma'am Nerna Taplera si Rodo. Good morning ka K5 Mike. Pamatigid kami permo yung kimo sa pinamukan. Ma'am, thank you gida. Kay ano ra, no? Sa Daya karon nga Barangay Otsando. Good morning man, no? Kay Ma'am Leia aga rin Dayang Boy Regalado. Good morning. Aga sa kay Nay Nancy Grinaldo Salazar ita Daha Norte. Good morning. Sino K5 pa Fred? Si K5 Leonard. K5 Leonard, standby. Ay na, ano ra to? Sa kampiyon niya mga balita ni K5, Leonard, follow up di karamay kianta ng Japon sa dayang legislative inquiry pa matiyan natin.
0: K5 News FM Live Report.
2: K5 Leonard, good morning.
4: Good morning.
2: K5 Leonard, dali ang ha, ipaki-fix sabi

0: K5 ba, Fred, ay nagakaduga-duga mo. Eh. Dali ang K5 Leonardo. Oh, di karon niya mo siguro sa ano, sa piyak pagya. Yeah. Oh, yes, sa K5 Leonardo sa pagpanumbalik.
1: Oh,
0: sige, okay na. Karon niyang, sige. Okay, head. Oh, naduga tayo mo K5, ano na, K5 Fred, no? Dali yang sa ating makaroon nga pag padayon sa ating mga balita, mga K5. No? Sa ating karang nga pag ililiba makaroon nga agahon, no? Sa ating nga mga balitaan, no? Sa ating nga pag padayon ginahugat na aton dahil kasi may pag-istorya galik kararo aton mismo nga congressman eh. No? Si congressman dayang, ano, daya karoon nga Joven Miraflores. Kag agaroon dayang, ano, rondayang aton karang nga si Senador Hontiveros, I think, no? Sige, sa line number 7, makaon si K5 Leonard. K5 Leonard, yes, go ahead.
1: K5 Leonard, sige na, sir.
0: Yes, oh, go ahead na. Okay na.
1: So, kapon, parang ako nang gaabot at isa kong karang pag-inis na plan si Senador Lisa Hontiveros ang nabipag-kita, no? Kay Mayor Jory Socloid Calibo ang Governor Joen Miraflores kasi nga nang pangilatindalan mag-event.
0: Ah, si Governor ta. Oh, si Governor Tagali. Ah, kung tang pagkabati kay nay congressman. Sige, Governor Tagali. Oh, sige, go ahead.
1: Oh, si Governor Joen Miraflores. So, kapon, before inaura nag-attend sa nasambit niya event, atubang no, media niya sa kan, pananin ko lang ang mga pamangkot ni Pemeng Office ng Inaura. About sa balita na sa nasyonal o kung mga problema sa kanya kasi kung ang pinitan ng mga wanit sa isang no, bilang senadora. So, sa bilog sa mga gintamang kung mga pinahan ng Silya, no, may kantaan nila sa sitwasyon ng pag-ibistaktan. Ang mga nag-ibistak nga na tabo ng legislative history, no, may kantaan sa regra na sunod-sunod niya pagkaduwan sa pag-kuryente sa plan. Ang siyempre, mag-inabasok abit na ng mga mga senador, normal, at ang lagwan nila pre-cooperative na naklarungan man no point mga nanda na dito gusto mo nga tabo ay natin yung SBA plan niya. Kaya oro ba ito kuwangan? At ano na ba yan na pwede mo on kung ano sa mga panalwigan? Sila lang target na mabuhay sa mga kipay Michael. So, kung itong legislative entry, ay lokil ko, klaro na otong may problema sa mga linya, at the same time, naman sa grabe nga yung GCP, no? Kung ito pa, ang pinakamit problem is supply.
0: Oh.
1: So, sa ngayon mo, sa ngayon present ni Governor Joel Miraflores kay Senator Riz Hontiveros, ano rin mga pwede na nga may lagag na action, no? Ay, ako, hindi mo sa committee sa ng-NG, but siyempre, kailangan na isang nabagay ng mga Under Secretary ng Department of Energy, kung ay Secretary Galin. So, may mga tali mo. Agad din siya ang ating tayo may kamalihan ng inka-party ko, ano nga mga yung tapos sa Vintalina Press Conference, si Pagbayan Pamatienda.
0: Pamatienda.
2: Wag damo nga salamat sa pamangkot ka. Wag ka, kakausap pa lang namin ni Gov Joen about this very question over lunch. So, ang Boracay, anidi sa Aklan, napag-usapan din namin yung usapin ng turismo and sino namang tourism industry makaka-survive, makaka-thrive kung kulang o walang kuryente. So, maayo na ang Secretary of Energy ay isang panay nun man, alin sa Iloilo. And so far, I have worked well with Secretary Sharon sa iba't ibang mga energy issues these past many months. Yung usapin ng grid, napaka-importante din. Dahil tuloy-tuloy yung mga kritisismo na pwede sanang mas makapag-generate ng kuryente ang mga renewable energies na mayamang-mayaman ng Pilipinas, kasama na tayo dito sa Visayas, kung maging mas bukas ang national grid natin. Kaya shoutout ito sa NGCP. Palagi na lang na bawasan nila yung mga harang, mga difficulties para mag-upload ng renewable energy yung mga RE generators sa grid para maserbisohan ang tanan ng mga households at mga enterprises including sa tourism industry. Unacceptable talaga yung mga marami at mahabang power interruptions or also yung issue ng mataas na preso ng kuryente. Bakit may ganun? Eh, ang Visayas nga, ang region ng ating archipelago na pinaka pulo-pulo, isla-isla. So, pinaka may potential para sa iba't ibang klase ng renewable energies. Maging maayos din lang dapat ang pag-serve ng grid sa mga RE, generators, distributors at consumers. So, nung maghiwalay kami ni Gov. Joe and kanina, sabi ko nga, bukod sa mga napag-usapan din namin sa education, health, tourism, kung ano ang plano ng Aklan as part also of Panay Island sa usapin ng energy, lalo na dun sa sinusulong na advokasya ng isang just energy transition, i-count ako bilang na isa sa mga number one supporters, bilang isang Aklanon, bilang isang Panaynon, to support this. Last but not the least, dahil chair din ako sa Senate Committee on Economic Affairs, ang eye talaga namin nandyan din sa issue ng energy bilang isa sa pinaka-importante, kailangan nating ma-secure ang energy sufficiency natin para paunlarin, pagyamanin yung ating ekonomiya, yung ating buong bayan. At dapat nasa frontline yan ang Visayas, ang Panay Island, ang Aklan Province.
0: K5 Leonard?
3: Mm. Hello?
0: So meaning ginahambay na nakarang taga-Panay man Imora, K5 Leonard. Eh. Kasi ro, Montevero siya ta, parang from Ibahay. Eh. Pero raaton ka rin makaroon tahay. Kasi ranong function sa bilog, function kara ita rondaya makarong DOE. Iso i-supervise nanda rondaya mga generation power plant niya ra. Eh, makaw na duungan, takunot guba. Atang klase. Yes, go ahead.
3: Wala matakipay mai, guy.
0: Namatay, gaduda. Oh, gaduda, takita. Yes, go ahead.
3: Yan ba lang ni board member kayo, ay maguwang at kailan man matood di mang planta mong kita sa amin. Dahil dapat kung tama to, dahil minatawag bagang mga timeline sa nakipay Mike. Kung paano ba matapos rin yung mga nasamad, paano ron, nilata, kung kita rin sa klan ba, di mang kita mong buta-buta nga kung sa saan ora, kung diri-diritso at Disyembre, kung sa pagbakay taman kung mga Christmas lights ay daw gagawa sa mga pumuyo sa bilog sa mga daylang kung mga natabo ka na sunod-sunod yung sunog kaya pa Michael ko last week.
0: Oo.
3: E daw hambat ako mga tag-iya or mismong nakasaksi kung mga fire incident kaya daw nag-spark ko nga to etc. Ay pagbalik ng kuryente gumulpit naman at nukuan man na doon mo man ang ibabaw at partit mo kayo nagdabdab naman ang mamahurot mo ka daw sa bilog sa ginaturo sa daylang kung mga fire incident. Eh kung kapin kung nakasaksak pa kay Pepe Mike, imong mapila ka mga appliances na mabawot bultahe at gulpit balik.
0: Oo.
3: Siyempre, gulpit higop at supply current, di may tendency nga masama, lulumpok, dahilan sa sunog. Mga mauron ba? So, dapat ko na yung DOE gate. So, nga niya, ikaw nandun, sambilog sa mga ayosan doon ni Senador Risa, parte sa rin yung problema kay Pepe Michael.
0: Oo.
3: Samtang, sa piyak-pirang aparte, ay, siyempre, medyo pilang beses na makadorya sa Aklanda, si Senador Risa, although nga ginahamba na is taga Aklan man imaw, dahil nga isa part itangalan niya na itong mga pariente ba, sa Panay, ay anang ginikanan gita, taga Riyad gita ito sa aton, marun niya, nagabalik-balik mo niya sa aton sa Western Visayas, sa Panay Island, particular kay Five Michael. Dahil mo kapangutan na, ag sa milog malabi sa mga ginpangutara ka na national media, nga kung imaw ro sa bilog sa mga daw nagagawa o pangagan sa magadagagan bilang presidente Pilipinas, no? Daw ginaugnay panimura kay Lenny Robredo nga mangin katandem na ag sa ibang mga presenteng senador, no? Ay, para maklaro ha, naging samat lamat anana rin kay Pai Michael sa Tunsaklan, alam ng mga purpose na nga matiya imaw, no? At yung pamatian, para nga pagklaro karon kay Pai Michael.
2: So, nasa proseso po ako ng pagdedesisyon. Kaya bilang paghahanda sa pagdedesisyon ay ginagawa ko lahat ng preparasyon na kakailanganin kung sakaling tumuloy nga akong tumakbo sa 2028. So, kasabay ng mga legislative work ko bilang chair ng Senate Committee on Women, ganun din Senate Committee on Health, at pati po Senate Committee on Economic Affairs, busy din ako ngayon bilang isa sa mga senator judges sa impeachment, and at the same time nagsimula na rin po yung budget hearings sa Senado. So pag ganitong weekend na lang halos kaya kong tumanggap ng mga imbitasyon na dumalo sa mga events sa iba't ibang region natin. Special sa akin makauwi dito sa Region 6, lalo na kapag Aklan o Capiz, dahil taga ron nga yung angkan namin. Kung finally mag-desisyon ako at tumuloy sa 2028, magiging mabigat sa akin sa desisyon yung payo, yung advice at yung suporta ng mga parientes ko kag mga kasimanwa din sa Region 6.
0: Oh, awa pa siguro gid. Awa pa gid siguro kung madagagan imo ay depende ko noy. Ay tanga na wala sa jet ara.
3: Sa kaman ko sa bilog nag-declare ana ita nang kandidatura although sige pa rin impeachment. Ay doon malanggi doon pwede nga makapakakasa rin yung posisyon na Ricky Fred Mike at yung mga presidente, no? Ag vice president, ag aton nga mga chief justices. Ay pagi at aron siya ginatawag aton impeachment. Well, depende ka na, no? Ay, ako lang yung balita kalakipan. Ito pa po nga nag-sungaw man ay depende sa presiding administration nun kung suportahan naman na Abimana Imaw, no? Ay daw, medyo may manok matabi si Marcos. Kung sino magkaraan nga pag padaga ganon sa 2028, no? Although may pa man at siya pamatyagan kita ron nga bilang mga butante taxpayer kay five Michael.
0: Oh.
3: Samtang sa pika parte gin latag man to kapon pero dengar nga may kantanan sa mga reaksyon ana, no, nga about sa impeachment at sa ringa nga pagkadakop, no, ni dating House Speaker Martin Romualdez kay banana is ana man lang payag karon is kaya siguro man na ro take pagtawag action ni presidente ko no nga after kat makamention mo during kana to maso nang mahiya naman kayo ay maharal man ra nang nangin action nag para kamon bilang mambabatas man na senador ay nalipay man nakita ko nagapadayon nga ma-investigation nga ron sa manumalyang flood control project. Magsige, patakulong kay Mike. Ang depende lang po no sa committee chair, it Blue Ribbon Committee, kay Senador Tulpo, sa kalabasan ko ano nga ron nga nagapadayon siya. Kung sige, until now, patabi kay Mike, ay sige, patari lang ng pag-usisa. Kar kung sino Gidro, pinaka-big niya, big fish, ang pinaka-utok mo ya. Pura nga lang bilyones nga flood control issue, yes, aton sa Pilipinas. So inaga sa programa man nga Foro de los Pueblos, so matiyan naman kay Five Mike ay ginpangutan naman nato ni Mao, no, parte sa dekirang extension at term ko ato ng mga barangay officials ay di ba sa pilambilog ng senador ay sa bilog si Senador Risa Monteveros sa mga magpabor kuro nga ron nga extension ko terminat ato ng mga barangay officials dahil may alamat ang inatag ng mga rason ng Skipper Mike dahil una man matod ako na itong maobserbaran, di ba, ginpasado 4 years nga itong mangin term nanda. Agwa pa ni matod matisting eh, kung ano rin kalabasan ko rin nga mga extension, ma-extend yung matama na kita nga right, uman para nga mangin 5 years, no? So 2028 matod di mao manaburo election ag sandig sana nga pag-usisa, hay daw nagakwantabi, dire-diretso talado, aton nga kamara, aton nga mga nasa lower house, no, aton mga congressman ay daw nasa third na final reading ko ta while sa Senate ay nasa second reading ta na sa masa third and final reading ay daw kung obserbahan matuod ay madya kadali dali sa kipay Mike pero pagpangkuroin yung mga action itang sa tagsa ka mga mambabatas na to, no, so aton kung aton doon ay daw para ka natabi ay inigit ay mapabor kuroin yung mga butang dahil nakikita na nang magkakangkon it problema, no, Kipper Michael, kon butang ng 5 years doon ang kaluwa iban matod ibang barangay nga rang until now ay nagugmok na siya kung ano nga mga problema una kapin sa mga issues sa kwarta ba Kipper Michael kapin makarang mga scholar nga rang silinangag sa sanda, no, ay abo tagaling deserving tapos ribat na ito hato sa mga ungat BHW kagawad or kulaga ni Kapitan ba umabot ang problema ba. So rin doon, ay naga sa iba mga kaparty ko rin nga nga natabong press conference ay mabata may naga sa programa nga Foro de los Pueblos K5 Michael. Sabi ko lang ito nga balita, dugan ko lang nga nagkapanayin patagyapon until now, yung investigation ka ito nga taga New Washington PNP may kantanan sa natabo ka nga sunog kay Pai Michael, no? Pabiiman, di ka sa may part 8 barangay Tambak sa may Banuat ni Washington sa may sitio proper, mga 7 p.m. kabi eh. Ako sa siyan ay roday ka nga ang kayayo daw ginapayag na nag-umpisa sa sagod ito ka nga bagay. Roday ka nga isayang ka persona nga nag-awal ng magpakilan ano, kaya nga taga-BFP ay daw nagpamanila sa Berinaw according sa report ag pagkakuan ko nun landa, pag-usisay, o matakulat na ginaiwan na din yung mga nakasaksak ni Michael nga kung ano ng mga appliances. No? Nangingawan mo ko nun sanda, nga man it, according sa mga witness kabi, may mga nag-spark ko nun, kung ito na yung ipisahan ko nun, kaya nga kagayo, ay ranabi ka nga ato, ay sa ikaman ko tambak na kay Michael, gabit sa baybay, o mga diba ka na nag-ato kay Sim, pero mag-aoy sa maintenance, sa pintura, dali tuktukon kay Mike, iba, ay gina-prefer nga pawod doon ng atop. Kaya din doon sa bilog sa Madaylan, dasig iamunan ko kayo tabi eh, doon na ikaw nga, magay nga himo sa mixed materials na mga K5 Michael. So pag-abot mo sa BFP kabi eh, ay anda matakaranggin ka nang gino, patigyan ng baker ng firefighting operation. Ako sa CNN ay na-declare mananda, halos mga 30 minutes mga firefighting operation, ag mga 7:30 na-declare nanda, nga fire out yun na ba ka nga masunog. So makawal, until now, under investigation pa na ron, sa atong ka nga ni Washington, BFP K5 Mike. Sa katapusan nga balita, may gin-surrender nga 38 revolver nga armas, pero isang kabarangay kagawad, it atong ka nga barangay kalamkan sa Banuay Libacaw, no? Si kagawad Cyril Antonio, so ginbato nung katong yung kapulisan, headed by Captain Larry John Vidal, ag ginpastudiya no sa ton kada nga may Libacaw police station. So rin ay kapag pira kwanda kada nga mas ginpabaskog no nga panda pang surrender itaton kada nga mga kay manghulang ko mga loss firearms armas baylo bugas K5 Michael. Pero matod nga balita sa programa nga For de los Pergo Sunday edition with the K5 Kenneth Natsika. Ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: Mga ka K5, nabatian ka rin si K5 Leonard Viray sa kampiyon ng mga balita. Sub.
4: K5 News FM Live Report.
0: Abo sa amat K5 Leonard sa kampiyon ng mga balita. Dali ang bago tayong magtakom. No? Kualis Conception, good morning ka K5 Mike. Have a blessed Sunday. No, thank you, good mama. Jeffrey Remiteo Patricio, K5 Mike, naniwala man ka mo kay Risa nga ron na pangako lang yan pabida ba na nato. Well, doon nyo ron yung mga press conference nga ron. Kinangan naman ipabati kinyo. Bukon it gusto kong bagon nga nag-inaplay naman kapati kagitanan kita. Kinangan ito masairan, itanan ka ron yung mga listeners. Mga ka K5 no ro dagagan mako niya sa aton karon niya nasyong Pilipinas o agbilang imo abi mako na ilihado pa tang public official eh. So kung may mga balita ang kinahan gid ang ibalita naton do no Bingay Almanan wa siguro makatakbo ay kung di ma-impeach si VP Sara Nanda anyway dugan at abong sigaban to kay Bingay Almanon. Well, last nga kita di karam makaroon yung adlaw nga Domingo hinaga, 4:30 to 6 aga-aga. Ililibaw man kita mga K5. Kusas pag itong mga balita sa Patrol K5, Kenneth Latsika, K5 Leonard Viray. Ay, of course, aton karon nga Technical Engineering Department K5 Fred Batoy, Exxon Kamu Station Manager Ma'am Gloria Villas Manio, ag sa aton yung maalwa niya CEO kay Doc Ramiloy. Abogin niya, sagamat mga K5 na hinaga, Lunes ng adlaw, 4:30 to 6. Ililibaw kita sa balita ng K5 sa umaga. Sagaman ako sa K5 Michael Silorio para sa kampiyon ng serbisyo publiko galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Herminia Tito, 53.
6: Tila ang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
6: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
6: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
6: Ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa ka bulan.
6: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
6: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
4: DTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag ma-delay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga discussion si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segments ng DNA sa punta sa aton chromosomes.
0: Kausa ha?
6: Do binder ni sa Doc.
0: Ah.
6: Ang yan ni gina-example, ang imobla nga shoelaces, Ang higot sa sapatos, liston, kun wala na sa isang plastic sa punta,
7: gabso amo ng telomeres.
6: Doon mo ng telomeres. Siya ang gabay, 'di ba nga aton nga DNA's double stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kun wala ng telomeres gabay sila dok, wasaag na. No, hindi siya mayo maka-divide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly do, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi do.
7: So sa kadation gali Sir JP nga naga-divide ang cellula, nagagamay ang
6: telomeres
7: kag matapos ang tinuig nga cell division. Imagine bala Sir JP kung 75 years nga constant nga cell division,
6: sige-sige nga cell division, no,
7: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na maka-divide ang cellula kag mangin inactive.
6: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
7: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
6: Oo.
7: DTX 500.
4: DTX 500.
8: 27 lot, 57 akong edad.
9: Ano ginabatsyag mo sa una?
8: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
9: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX.
9: Okay.
8: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
9: Kila sa una ang imo nga blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
4: DTX 500.
7: Ang problema Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaw galingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
6: Amo na.
7: Dira gid importanteng autophagy. Kaysa autophagy ya, pag old cells ka, balatianon ka, kaunon ka sa healthy cells.
10: I-recycle ka.
7: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
6: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
7: Ang iya bata, balatianon siya, balatianon.
6: Of course, another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, sir boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
7: Grabe, no?
6: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells. So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit tungod when the cell die, why na sang mabulos?
11: When the cell division.
10: Last kasing pamapilas, Sir JP. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka-cell divide. So, hindi na siya ka-produce.
6: To be honest, pag-ulo ko gani ka-encounter sining telomeres mo, no, may amo galina siya, galing ka ga-alaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
10: Daw ano, daw safety cap.
6: Safety cap siya, no?
7: Grabe, no? Kung ga-DTX 500 siya, hindi na dali-dali maguba ng safety cap sang imo nga selula. Muna, Sir JP, ang power nga mahatag sang DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigula. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang atigulang. Kung naka-DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant amo na ang ga-protekta sang cellula including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
6: Pasimple lang magaling, no?
7: Kapila man na nato yung balik-balik. Gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.